0: Umasi no Master D bathunami kumsakazo Khozi FM phambi kwakhe ingoma emnandi ka DJ Sashi DJ Obza bebethi khanyisa ngakunikeza ke umthandazo bethi busisi isikhatsi sakho njengamanje 20 past 3 uhleli kwenze kuseminika malamguneliswa kamhlongo uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi thini into yakho njengoba ungalele nje awulele ngani yini lekuvusa ngalesikhathi lesi yini lekwenza ukuthi wena ungalali mhlawumbe uthi hey weneliswa mina ngilele nje ngoba ngitshela ukuthi namhlanje ngizosi ama chapter ambalwa ngaphambi kokuthi ngilale ingakho ngalele nje neliso noma uthi ha neliso uyazi ukuthi sona leso sikhathi it's the time la khona umzimba uvela ube automatic umshini oyishintshayo ngivuke ngilalele koze kuse ngizobaka iregister nje njenge regular la khona la kwikoze kuse noma uthi ha neliso uyazi ke phela ukuthi ah umbereko awubalekelwa ngisemberekweni manje noma ngilungiselela ukuthi ngiye emberekweni yini nekwenza ukuthi wena ungalali ngalesikhathi ngifuna ukwazi ku WhatsApp wami 0791639874 0791639874 noma ke ungangishaya ucingo ku 086000 2437
1: 086000 2437 ithi into yakho
0: siyaphila njani
1: kuse ngumamthembe ngila kwamashuka K sengivukile sesinhle ngilalele wena ngoba isikhathi nje la kuthina sesahlala emakhanda sengihleleke sisi uma ngivuka nje ngiyalunga ngizale ngikwenzayo bese ngikhaya kwasithole la ngizalwa khona bangicelile ngumamthembe kumasithole ngomhlungu lwakhe kwamashu kodwa ekhaya kule phosha sithina sadfisa emabheleni omkhulu ngiyabonga Ngithanda Neliso.
0: Ngithanda wena mina. Wena uthandwa ndim.
2: Hayi Neliso.
0: Yebo.
2: Hashtag goze kuse.
0: Injani?
2: Hashtag ukhozi FM66. Ngiyathemba uyaphila. Akulaleki kuphela uma kudlala iSundowns. Uma kudlala nje i-team enkulu.
0: Wey.
2: E-Africa. Akulaleki. Uzamani lokhulumayo wakamnambi uzamani lokhulumayo wankabinde emnambithi esigodini sasebhuweni akulaleki makudlala i-team enkulu yase South Africa okuyimamelodi Sundowns danko is thank you
0: hi mina ngihamba nama uyazi nge ezimnyama ngenkani izona engihamba nazo mina namhlanje ngibhakabhaka nje bhakabhaka for life so namhlanje njengoba kuzoba khona iMTN 80 siyazi ukuthi ubani ozoyithatha ubani ozoyithatha njengoba kungalaleki nje Nkosi yami we kuzongalaleki namhlanje busuku emva kokuthi bhakabhaka lihambe naye iDodo emva kokuthi bhakabhaka lihambe naye
1: ngikusile manje manje
0: kunjani
1: ngalali nami ngilalele wena Nawe nje ngihleli nawe until ikushaya isikhathi sakho lesi sokushayisa. Sibongile maqala uma ngabe usisiwe ngilalela ukwatenisi. Bye bye manje manje.
0: Asibambe nje ngoze kubile lo hora.
3: Manje mamhlongo.
0: Yebo.
3: Usazana enhle emhlophe njengehlabathi zolwandle. Siphalaphala sokhozi. Awu sandiso lo. Isiqila sokhozi ngamshiba emsinga ePomoroy. Hayi dadwethu ngihleli nami nkosazana uyazi masengene wena uyaphela nya ubuthongo ngichazwa ienergy yakho umfutho onawo uphile nkosazana nginawe dadwethu
0: niphile nani sibambe kanjalo ke
4: ngiyabele namsakazi wami
0: yebo
4: oze kusemanjomane angilele ngilalele wena ufunde kancane ngotsheni ngiyakusho ngina ngegate phezulu ngiyabonga Ubusile mina emkhosi embihleni emangi. Cishe iphedi lapha kusha ngozulu nakuphakamile emagwaza.
0: Happy! Ngithemba ukuthi usuku labo lokuzalwa bazoludla kaminadi.
5: Wena Neliso mamhlongo, hawo sufikile ngizwa ngomsindo nje.
0: Injani?
5: Ukuthi sekukhona wena hawo. Sengivuke ngahlala ngezenqa nje manje. Hleli nawe nje. Koze kulamulelo hora phela wena ungasekhaya ngoma ngeke ngingahlali nawe uma usufikile. Uzalwa phansi mina kwamhlongo le msinge xushaneni ekuncintshaneni igama lomuzi angibonge ke wena Neliso ngumkasi mina ngwamtshale ngwahlabisa empanzakazi danko
0: awusibonge njomani
6: manjomani
0: yebo
6: sawubona we manjomani unjani ntombi hawu khuluma nenkosi yephana shango udume ngileka chilisi mla ha weekend jitsa ngidonsa 92.2 hayi we manjomani ngihleli nawe nje nkosazana enhle ngihleli nawe kuyolamula lelo hora lesihlanu nje sindawonye ngikulalela ngiyabonga uNkosi ephana shange ngisiya uKelichithon danku
0: ake ngithathe incingo ngizwe ukuthi thinithi yakho njengoba ungalele nje ucingo lwami 086000 2437 086 000 2437 cause FM sawubona ngatha sibambani cause FM lo
7: Njomani.
0: Yebo, unjani?
7: Yeah, ngiyaphila manje.
0: Ngiyaphila nami. Sikhuluma nobani kuphi?
7: Sikhuluma noGumbi eHlokozi, uGumbi la eHlokozi.
0: Yebo, Gumbi eHlokozi, thini into?
7: Hayi, ngihleli nawe nje ndilalele, lokhu nje ungenile, ungene nje sengivelisa ngikulindele, ngoba isikhathi sakho sengiyasazi.
0: Nazo.
7: Bela sina sihlala silalela uKhozi ngathi sonke isikhathi.
0: Sibonge kakhulu Gumbi, niqhubelele uKhozi.
7: Hayi ke uberight ke manje ma.
0: Alright, inpile nani because the FM so bored.
8: Hello man.
0: Yebo unjani?
8: Ngaphila unjani?
0: Hayi siyaphila nathi.
8: Ngasiqhasi nomakhilo. Nabona nje le town yakho sizayo nomdlalo omnene ngoba siyazi la inqotho esigodini sasonga.
0: Ehhe.
8: Ngenawo.
0: Asibambe.
8: Asibonge manje uma.
0: Sibonge because the FM so bored.
9: Yeah, so but Neliso.
0: Yebo, unjani?
9: Hayi ngikona ngiyaphila.
0: Hayi ngiyaphila nami thini into?
9: Hayi ukhuluma nomsebenzi bulala ka semanager. Uyazi nje sisi uma sengene wena nje hayi ngihleli nawe nje silinde wona mabhakabha ukuthi awini.
0: Nazo, abantu bami ke lapha.
9: Yeah.
0: Siyabonga kakhulu. Ukhosi FM, sawubona. Ukhosi FM, hello.
10: Yebo.
0: Ninjani?
10: Siyaphila bamhlobo njani?
0: Hayi siyaphila nathi.
10: Hayi sihleli nawe nje koze kulamlelo hora. Yiyo phela yithi abalandeli bale team enkulu ekuthiwa yiPirates.
0: Nazo?
10: Abantu be-Sundowns bese ayibona bese

0: gijima enkulu kufuna ube seduze uthi
1: uyibuke kanje live
0: uyibuke nje live nje hey mothi simabhita ngizobuka yona kuzokhala abantu
1: kuzokhala nina ke kodwa ayithini
0: hayi lutho
1: hayi so ke size
0: hayi ngiyabonga
1: siyabonga kuba kathina ukhosi FM sawubona
2: yimso
1: yebo njani
2: ngiyakubonga
1: siyaphila nathi
2: ukhuluma nolathe emalase sibusisa ngoba sengilaye manje esikhutsini sasonkani ngihleli nayo
1: nje yebo sibusisa siqhubeke nje sibambe kanjalo ke
2: asibonge kakhulu namhlanje sidlala igagaga
1: ngomba nala nas awu ngiyabonga ungazi kanenhlanhla namhlanje ababhabhaka
2: sizovela uphezulu nje ukukhozi nje lapha ebrand bahlezi yelilalele nje ngihlezi ngitoka khona nje ngiyikhela ngibonge nomhlongo
1: kubonga thina awu mabhakabhaka naze yabo manje ngi-right ngi-happy ababhakabhaka asenzele iqiniso namhlanje ngoba awu sizoba yini uma ngabe ngasenzeni lelo qiniso angithathe bokugcina because FM sawubona Cause the FM, hello? Hello?
3: Yo, man.
1: Yebo, unjani?
3: So, to me, I told you, I'm going to be lying up here.
1: Ah, siyaphila nathi, sikuphi, sikhuluma nobani, ithini?
3: Umatoba la ishiro, mga wasibi, ang la peka ijozini, kukulete store. Yebo kana ndabuya ngiyabonga sezi nabe nje kuze kuyoshala leso sikhathi.
1: Ah, siyabonga. Ngithatha ukugcina ke cause FM sawubona.
4: Lebetwa?
1: Yebo njani?
4: Hayi, ukhuluma kuMtuba ke manje ukhuluma noNathi ngakhuluma leMtuba. Yabona njengamanje kwenelizwe kumele manje. Ngabo 10 so befluze ibrand yaseMtuba, amafandawana abafana abane-size 2 ngokuthi nje angikwazi ukuthi uyinto kuyijabulela ngamabhakabhaka nayikhohliswa siyakhona siyibrand yaseMtuba njengamanje emini khona ngabo 11 siyaphuka eMtuba.
1: Hayi, nihambe kahle-ke uhambeni lwenu-ke kodwa sobona ukuthi konqoba bani ekugcineni.
4: Hayi go bonakala sengiyenza yini lelo kunalele MTN 8 bese ngizama ukwenza Sundowns yona esiyini esifike Sundowns yini 8 times in a row kulo December rand senqomulo leyo ndaba
1: hayi all right siyezwa sobona siyabonga kakhulu
4: sharp
1: Isikhathi sakho njengamanje 3:30 uhleli koze kusigabalambila kuneliswa kamhloko kade ngifuna ukwazi nje ukuthi thini into yakho njengoba ungalele nje kodwa-ke manje ngifuna sixoxe indaba ethande kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana uma ngabe ukhona lapha ey'nkundleni zokuxhumana I'm sure khona ividiyo ebonile of usisi sekuthiwa umama noma umamkhulu wekhantri kufuna siyixoxe leyo ndaba kancane nje bambelela sizongena kuyona uma ngabe ufuna ukungifonela ke u 0860002437 ngaphambi kokuba sixoxe leyo ndaba u 0791639874 ngifuna uyithathe phansi inamba zami khona mase ngikutshela ukuthi yini le kahle esobe siyithinta namhlanje inamba zami ube nazo usuyibhale phansi khona sokwazi ukuthi idalule le ndaba

0: Ingoma emnandi kakhulu Major League DJs Paul ingoma leya iphuma kwi balcony mix ke bathi goma phambi kwakhe u Brill the coolest ubethi singing ngomsazo cause FM isikhathi sakho u 37 minutes past 3 o'clock kade ngiloke ngiyithinta le ndaba ngiloke ngithi touch mase ngingayiqedeleli ke manje ngifuna ukuyiqedelela ke mase ngithola uvo lwakho ngayo le ndaba le uma ngabe ke uvula umsakazo wakho njengamanje kade ngiloke ngikhuluma ngendaba yokuthi khona ivideo kaDetrenda lapha enkundleni zokuxhumana ivideo yosisi osebizwa ngomamkhulu wecountry ngifuna ukudlalela nje iclip yayo leyo video leyo iparts yayo leyo video leyo ngaphambi kokuba singene kwingxoxo engifuna ukungena kuyona namhlanje
1: kwaba indida kanizokulana kodwa indaba kaMaxaba mina ngizwe ngumandlela wavuka umandlela sibonakalisa ngeke ngisixoxe wathi sekufika isikhathi sokugana hayi ngale kwa nami watshela mina wathi ngivuke nesibonakalisa kufika umuntu la hayi akuloni khubalo la
0: lalela ke leya video itrenda ubuthaphuthaphu enkundleni zokuxhumana uma mhlawumbe ungayizwisanga kahle ake ngichazele nje ukuthi kwenzakala nevideweni kunomndeni lapha khona umamkhulu khona umamncane kushada umamncane and umamkhulu uhappy ngalendlela le ingakho etrenda ngoba abantu bamangela ukuthi ayibo ngoba lo muntu phela hayi kushada umuntu wakhe indaba ehappy kangako ukuthi umuntu wakhe uyagana so abantu badidekile kodwa kabantu ke bayajabula futhi ukuthi wow wazi wajabula bamkhulu yaza yinhle into ngoba phela ikhathile eziningi indaba zeyithembu uyabona nangendlela etshengiswa ngayo inkundleni zokuxhumana ayinhle ukubona ke ukuthi khona abantu abangene ethembini noma khona abantu abakwisithembu aba right abathandayo abantu ke bebesho njalo ke benemboni kanjalo ke kodwa ke umamkhulu bachaze kakhulu abantu ku country because ubejabule ngendlela eyisimanga umamncane nje umamkele ngemfudo malo uyayibona le nto so njengoba ke kuloke kukhulunywe ingxoxe ehlukile umunye athi mina ngeke ngize ngkwazi ukuthi ngijabule kangaka kube kugana umuntu wami abanye bathi hay no umamkhulu ke lo umamkhulu wenza nje vele yabo kunama opinions nje nemibono ehlukahlukile kodwa ke mina okungqamele kuko konke lokhu okushiwo ubaba ngenkathi ekhuluma khona lapha emshadweni uthe kube khona isibonakaliso esiphuma kumamkhulu esenze ukuthi kuze kwenzeke into kanje kuze kwenzeke nje ukuthi athathe obunye umuntu isibonakaliso esenzekile esibonwe umamkhulu kwangicabangisa ke lokhu ukuthi kahle kahle mina angazi ukuthi izathu zokuthatha isithembu ziyini ngabe khona isizathu esodwa esezulu esithi aye isithembu sithathwa uma kukanjena kanjena kanjena kanjena kanje noma isizathu sokuthatha isithembu sihlukile ngemisi so ngifuna sifundisane kuleyo nto leyo okokuthi ukuthathwa kwesithembu kusukaphi and uma uthatha isithembu wena kule current day and age kulomhlaba esiphila kuona iziphi izathu mhlambe ongasithatha ngayo isithembu noma wena uma ngabe uzongena esithenjini ungangena esithenjini ngoba kunjani ake siyixoxe lento 0791639874 noma ungangithubela uWhatsApp ku 0860002437 ungangishaya ucingo ke ku 0860002437 ngifuna sikhulume le ndaba ngifuna sixoxe le ndaba ngifuna nami ningithelele ulwazi indaba yesithembu uma ngabe ithathwa izathu sayo sikhona izathu esodwa sokuthi hayi kaZulu uma ngabe uthatha isithembu kukanje noma into yokuthi hayi izathu zokuthatha isithembu zihlukile ngemizi and ngifuna ukwazi ukuthi wena uma ngabe mhlawumbe ungena esithenjini noma uzongenisa esithenjini iziphi izathu ongangena ngazo esithembini noma wena uma ngabe uzothatha isithembu iziphi izathu oyibekayo uma ngabe mhlawumbe ususithathile isithembu unasi isithembu iziphi izathu owayibeka kwakwenze njani 086000 2437 ucingo lami endomanga ungakwazi ukuthi ungithumele u WhatsApp ku 079 163 9874 079 163 9874. Ake sixoxe le ndaba.

0: Ingoma ka DJ Jaivani uthi Malunde phambi kwakhe Zulu ubethi Jog umsakazo Khosi FM 48 minutes past 3 o'clock isikhathi sakho njengamanje uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje sikhuluma ngesithembu kahle sikhuluma ngeizathu zokuthathwa kwesithembu ngifuna ukwazi ukuthi izathu ziyahluka mhlambe ngemizi noma khona izathu esizodwe sikhona kaZulu sokuthi hayi no isithembu sithathwa uma kuukuthi nokuthi ngikubuzileke ukhona lapha ku WhatsApp wami uphendulile ku 0791639874 0791639874 ngithe kodwa ke ngifuna ukwazi uma ngabe unaso isithembu isizathu sakho wena sokuthatha isithembu sasithini uma ngabe ukhona esithenjini isizathu sakho sokungena esithenjini sasithini ake sizwe ukuthi nthini khona lapha ku WhatsApp ngaphambi kokuba ngithathe incingo
1: ngikubingelele imandla
0: yebo
1: isihlokweni sakho nje kunokwenzeka mhlawumbe uthole ukuthi umamkhulu usehlalile la ekhaya mhlawumbe akabathola abantwana so ke mhlawumbe ubaba uzokwazi ukuthi anegotiate naye umamkhulu ukuthi hayi kunganjani kwaphela akafuni ukuthi umamkhulu amxoshe noma mhlawumbe bahlukane kodwa uyamthanda umamkhulu abe khona la abese ethola umamncane mhlawumbe uzokwazi ukuthi athole abantwana ke mhlawumbe ekhaya esinye seyizathu leso esiye senzeke uma ukuthi umamkhulu ke akabathola abantwana umbonene kanqele nje yawuthi ngiyabonga
2: yebo neliso kuyenzeka kwaZulu uma kukuthi umamkhulu okhona lekhaya abantwana akabatholi ubaba wekhaya uke ebese khulumisana nomamkhulu ukuthi kungaba njani mangithatha umamncane ekhona sizozama ukuthi sithole abantwana bavumelane ke uma bevumelana bese ke eyamthatha umamncane kunokuthi ahambe ayozalisa ngaphandle amantombazane ahlukene ingcuno athathe umuntu amlethe ekhaya ozomtholela abantwana babe mani nabantwana bazogijima egcikini lekhaya ngingumamthembeka ngingumasithelo kamhlongo ngila kwakhe kwamashu ekhakise Potchefstroom yesandfit emabhilini omkhulu ngiyabonga
3: sanibona sanibona mamhlongo kunjani Ay, angakathatha isithembu akathathe lutho kodwa isithembu ngiyasithanda ngiyasithanda mhlawumbe ningasibona kahle mase kuthiwa sengisithathile ukuthi isizathu sakhona yini kodwa sona isizathu eyi ma ngibuka ukuthi bephumzane nje bephumzane kube right liyasithembu lesi samamkhulu ngisithanda kabi hayi kakhulu kabi uthi wamagwazi oyayo imfikazane eshowelo ngiyabonga especially wamabhulu
4: Mr. Ukhosi FM Mr. Khoza kuze owemamhlongo usabelo melizwe xulu lo kwesakabiyela obuke esigodini sasemkhandleni umzulu kamamhlongo uFlola ngila eJohannesburg eBrakpan yabona mfowethu kuneizathu kwabanye abaningi yabo njengami ngiyasithanda isithembu yafisa futhi uNkulunkulu engisize ngithole isithembu esifana njengamakhosikazi kalobaba lo trend lapha Facebook bathi bantu babuhlophe ngiyasithanda hayi ukuthi ihlase impe sengizoze ngiqamba ma ngithi sifunwa lidlozi washo wacima kubalulekile nje ukuthi uma uyindoda ube namakhosikazi amabili futhi uma izohloniphana ezozwana
0: No ngiyakuzwa mina. Ngiyazizwa izathu lezi zabantwana ebeyishiwo nale yasabelo futhi ngiyayizwa nayo. Andingizwa kakhulu yona ngoba kwezinye izikhathi kunamadoda nje ayithandela ukuthi abe namakhosikazi athe ukuba maningi. Hayi ukuthi mhlawumbe afuna ukuthatha ngoba mhlawumbe ingane but aya understand ukuthi aye mina ngumuntu nje oyifunela mhlawumbe amakhosikazi amabili noma amathathu. Iqiniso ke ngibona uma ngabe uzosithatha kanjalo isithembu kuzoba isizathu sakho leso kwasekuqaleni nje unkosikazi oqala umtshelo uthi hayi nkosikazi ngizokulamanisa nginje vele ngifuna ukuthi ngibe nomunye umuntu emva kwakho kungabi into yokuthi manje ususho ukuthi bekunezibonakaliso uma ngabe isibonakaliso kade singekho asikho uma ngabe wena nje uyisithandela isithembu ngoba uyithandela isithembu iba neqiniso kodwa uma ngabe kade sikhona leso sibonakaliso leso sichaze phelo kwabantu ozobathatha ukuthi lalelanike kube nento ekanjena kanjena kanjena kanjena kanje njoba sekube khona into ekanjena kanjena kanjena kanjena kanje kumele senze kanje nakanje nakanje nakanje ake ngizwe ukuthi uthini lapha kucingo lwami 0860002437 ukhosi FM sawubona.
5: Yebo.
0: Yebo, unjani?
5: Yaphila nje manje.
0: Siyaphila.
5: Ya, hayi. Akuba sayishilo ngosibi.
0: Mhm.
5: Inoko ngensizwe sethe ukuthi xaxa. Ngokweminyaka. Ngisibona lesithimbo nje manje.
0: Mhm.
5: Okunye kuyizizwe zashana ezimbalo, okunye okwenza ukuthi ube nesithembu ukusithanda nje.
0: Yeah.
5: Ngithatha manje umani umakoti wami. Ngimbeke kha kithi.
0: Mhm.
5: Ebese uthi mangihamba lapha futhi esamba khona.
0: Mhm.
5: Ngibone enye into okazi ngiyithande futhi angithandi isithembu, angibonanga futhi ukuthi kuna ngibe nesithembu.
0: Mhm.
5: Kodwa nje ngithanda into okazi. Ebeso kafika ukuthi hayi angikhulume nayo.
0: Yeah. Ake ngibuze lo mbuzo lo ukuthi kugcina kubani inamba. So kugcina ku 2, kugcina ku 3 ukuthanda ithini into?
5: Kungagcina ku 2, kugcine ku 3.
0: No 4 no 5 noma. Kugcina ku 3 kuphela. Uyabona, I think indida iba lapho ekuthenini ke mhlawumbe besivumelele ngokuthi kuzoba u 2. Hayi usuthi 3 4 5. Ngingasaqondi ke nami ukuthi hawo sekwenze njani ke manje.
5: Hayi khona ngathi 2 3 kube kume lapho mhlawumbe.
0: Okay. No ngiyayizwa.
5: Kodwa ke nje kuba ukumthanda nakho ukuthi mhlawumbe kube khona ikhehle lahamba selike lakhuluma nelinye ukuthi wena ngithanda indodakazi yakho engathi ngagana kwami. Manje ke ngiyayibona indodakazi yakho hayi mangifike lapho kwakho uyangihlonipha kanje kanje ifanele ngaba umakoti wami ekhaya.
0: Okay.
5: Ikuyamzela ke futhi enjalo ukuthi uma isihambile wabe besuyabuya kuwe wena indodakazi azokuchaza ukuthi ufuneke kabani yofuna umakoti.
0: Yeah.
5: Yilokho nje akungavimbela abaningi mhlo.
0: No, siyabonga kakhulu.
5: Amen.
0: Ukhosi FM sawubona.
6: Manje umani.
0: Yebo, njani?
6: Siyaphila
0: nje. Ay, siyaphila nathi.
6: Ey, hayi kubalekile ukuthi thina ngampela siphila le mhlabeni.
0: Mhm.
6: Sisele sigano sisaphila sisongoba. Esi kwezinye ikhathi ukuthatheka kwesithembu sithatheka ngoba mhlambe kwakunomuntu ekhaya ewahamba engaganiwe. Mhm. Manje usezofuna umakoti kubantu abaphilayo. Sekuphoqo ukuthi labantu abaphilayo manje abathathimbu. Uyabona nje kancane ukuthi ufice kwaxaba kuthiwa kunesithembu ngoba abantu bakhona babegana. Na alivamisile isithembu kwaxaba ukuthi sibe khona. Uyabona nje isithembu ugcwele kangaka kwesinye isikhathi. Amakhehla ahambe engaganiwe asebuya manje asezothi kubazukulu ngifuna umagodi, ngifuna umuntu wami. Okanye umuntu mhlawumpe ayekade eyiwele.
0: Yeah.
6: Ya uthole ukuthi eyiwele mhlawumpe lo umfowabo. Usefuna ukuthi manje amtholele umakoti izifika kanjalo kithembu. Lokho nje mina mhlambe engingakusho sisi ushumi lo kaxabo khukhu emahlabathini.
0: Ngibonga kakhulu. Ngiyayizwa leyo, hayi ngiyayizwa leyo naleso sizathu ngake ngasizwa kakhulu ke sokuthi kuba khona izinto ekanjalo. So I think ke lapho isolution ukuthi abantu abagadwe bandla. Besaphila abantu abagadwe abashada abantu asithungise bantu because FM sawubona.
7: Manje bani?
0: Yebo ujani?
7: Hayi ngiyaphila.
0: Hayi sikhona that.
7: Ukhuluma noGumbi la eJokozi, uGumbi eJokozi.
0: Mhm, Gumbi.
7: Lento esithembu ke manje manje iyenzeka njenganami mina ngike ngasizama isithembu.
0: Mhm.
7: Ngenxa yokuthi lo mdala ekhona kona yena kodwa ke waba nokungaphili nje nabona nje bekunezipho zamanjena ezimenza umuntu agcine sokubangazi ukuthi unokukhubazeka wabona uthola ukuthi uma wendoda awusanakekeleki kahle ngoba phela indoda ibuyibe nakufuna ngathi inganomuntu oyinakekelayo noma ingaphilile ibe nomuntu uthambe oyenzela nephalisho oyenzela nani wabona uzogcina usubona ukuthi cha ngiyamdinga umuntu wesibili noma ekhona ngingabe kuthiwa ngimlahlile lo khaya kodwa ubona ukuthi ngiyamdinga umuntu wesibili ozonginakekela njengendoda nami ngikontroleke njengendoda uyabona.
0: Yeah, so uthe uzamile kwagcine kwenzeke njani?
7: Ngizamile kwabuye kwangalungi nakuyena lo ngagcina sengimkhanselile sengike ngathi ukuzama ukukhipha ngokulobola ngabuye ngangabe ngisaqhubeka ngayeka nakuyena ngagcina sengihlelike nje ngathi hayi mhlawumbe kushuthi ngidalelwe kona ukuthi ngizihlalele naye lo enginaye
0: kuphela
7: ngagcina sengihleli nje sengithi hayi angivele ngiyeke ngoba ngike ngazama kwangalungi ngathi hayi kusho ukuthi isiphiwo sami nje sowukuthi ngihlale naye lo ukhona yena uyaphila futhi uyahamba kodwa kubuye kube khona ukungaphili loko nje kwakhe kodwa-ke asihleli futhi akunankinga.
0: Ya, no, sibonga ukuphila, sibonga nokuthi okunye sekuyenzeka manje.
7: Cha, hayi sihleli kahle nje futhi ngabe ngabona ukuthi hayi kwaba ngcono kona ukuthi kuvele kungalungi kulo wana ngoba hayi manje kuhlalekile nje kahle.
0: No, siyabonga kakhulu bhuti wami, we right.
7: Hayi, ngidathi usipho samagumbi-ke lo ngulayishokoza.
0: Sibonge Sipho. Ukhozi FM, sawubona.
8: Manjo mani.
0: Yebo, njani?
8: Ngiyaphila wentombi, kunjani?
0: Hayi, ngiyaphila nami.
8: Ya, ngiyaphila. Ukhuluma nonkosi yethanashango odumenge likaChile Singinaye, how we can it
0: be. Mhm.
8: Yebo manjo mani. Chawe manjo mani, uyazi into engiye ngiyiqaphele mina ngiyibona. Uyazi ukuthi abantu into yenza ukuthi bethathe isithembo kwenye inkathi kusuke kuyini. Uyabona kukhona uthole ukuthi unonkosikazi kodwa manje unkosikazi wakho uthole ukuthi akenzi ngale ndlela ofisa ngayo. Ya, uthole ukuthi mhlawumpe umuntu oyivile ovilaphayo akakwasheli akakuphekeli udeto. Ya, uthole ukunje wena umuntu wena odle tolo wena kukhona ukuthi ukudla endlini uyakuthenga ukudla endlini yabona kodwa manje yena unqena nje ukupheka unqena ukukwashela bese ke umuntu evele decide ethi hayi ngoba lo muntu akenzi ngale ndlela engifisa ngayo ake ngithole omunye mhlawumpe ke ongase enze kangcono kunalo mhlawumpe ozongiphekela ozongiwashela ozokwenza yonke lento engiyifunayo.
0: So ngibone ngathi lokho okushoyo ukuthi kuyalekelelwana mhlawumbe lo ongakwazi ukwenza ukuthi uzokwazi ukuthi enze lo nalo ukwazi ukuthi enze ukuthi ongakwazi ukwenza lo uyayizwa leyo nto kuyabhalansa kanjani?
8: Ya, ngingasho kanjalo ukuthi into eba kanjalo ngoba phela uyithola ukuthi umuntu uya ede yabona uma ngabe kuwukuthi lo uyahluleka ukupheka uyahluleka ukwasha athi hayi ngoba lo uyahluleka kwenza lesi engiyifunayo ake ngi-ede mhlawumbe khona ozokwenza lokho engikufunayo uyabona kanjalo kanjalo befuna be-edeka bezelele baningi uyozamthole lo muntu lo ozokwenza le nto ayifunayo.
0: Awucali ngani-ke kodwa ukuthi hawu makhosikazi ibantu akhosi yami icala ningibhekela ningenzela ukuthi nokuthi uloku u-eda
8: cha angithi manje kukhona uthole ukuthi umuntu uyamtshela into ukuthi ngicela wenze kunokunokuthi avume ngaleso sikhathi uma sekufanele akwenze uthole ukuthi akakwenzi bese uthi hayi angivele ngi-edeke ngoba manje shuthi wena uyahluleka wena ukungikwashela uyahluleka ungiphekele uyibona lona uhluleke nokuthatha nje ibhakede nje uhambe uyokha amanzi ungikhelela amanzi uyabona.
0: Alright, siyezwa, siyabonga kakhulu.
8: Hayi, ngiyabonga we manje mani, unkosi ephana shange ngise how we can it it one.
0: All right, angithatha ababili ke bokugcina ke maseke siyayigoqa le ngxoxo cause ye FM sawubona. Hello. Yebo, unjani?
9: Hayi, aphela kodwa andini lo ntanda.
0: Mhm.
9: Eh manje mani yazi mina understand our no
0: power. Yeah.
9: Most of the people are just a damn, most of the people are good. They get about the money. amandulo abakhuleke ngoba bakhula ngesintu
0: yazi azwani kahle hle eh hey andilento oyishoyo ngathi ngiyadinga ukizwa
9: yeah
0: ngisemgqaqela hello
9: ehe
0: yeah
9: ngithi ngoba semoya phela sike isikhathi kakhulu abantu so ngoba sibukithi kosayiko kosikhona noma kosandala wa yenza makhulu wa nto kodwa ukhona ukuthi manje sebenza ngendlela ngakho bantu bayile samanje kodwa sibukela ukuthi ngisho kosandala lezo
0: Yeah no ngathi azwani kahle ngazi noma imina noma kodwa ngicela ungithumele mhlawumbe uWhatsApp ngizokuzwa kangcono khona All right sibonge angithathe umunye wokugcina cause FM sawbona
10: Azondo
0: Yebo unjani
10: Ngiyaphila mthiyane
0: Siyaphila
10: Ayi amnandi sihloko mazono baye wasibeka
0: Mhm
10: wasibeka ayithungela ba ebandle njalo indaba zesithembu lapha mamthiyane eyi kuhlangahlangene kuningi khona abafowethu bayabeka nje khona okunye yikho umfowethu nje lwade gcine beka logcina ukungena ngoba eyi nkosikazi mayingasezi kahle yabona uthola umuntu ovila phaya yabona khona amanye amadoda ayithandayo emazondo nokuthanda nokuyibambela futhi mayibona umuntu ukuthi hayi akenzi kahle lo muntu slow uma ukhuluma into uyasidada nokwasha kafuna ukwasha kunzima nje kuye ebhodweni nokuyokha amanzi uma ifuna ukwenza lokho ubiza iy'ngane noma ufuna ukudla wethemsika uphakele ubaba wakho laphana ayibona nje izinto ey'kanjalo ubone uthi eyi yabona lo muntu manje kahle kahle ngamanye amagama uyehluleka kodwa manje ayikho into osezoyenza ngoba phela usengenile like manje ikho lokho kugcine kwesinye isikhathi ugcine usuwubona ukuthi ayi ngono ukuthi ngithola omunye umuntu kodwa noma kunzima ukuthi kwesinye isikhathi umuntu umtshele wesifazane ngoba mina nginaye umamkhulu eyi kunzima khona ukuthi eyi ngoba khona kuhlali kahle uma ngabe usumchazele ukuthi eyi manje ngcono ukuthi mama ngithola omunye umuntu ozokwazi ukuthi angincede ngoba manje ngiyabona ngathi sekukhathalekile
0: I know ngezwa kakhulu sibonga kakhulu bhuti wami
10: Ngayi ngibonga mamthiyane ngizakhele ngawadla ngidibala lokushabalaza lapha kumadela kuthi ngakhakula phedlebe endaweni abazambe kodwa ngaphethe start amazon
0: Eh sibonge Hey hey hey hey hey hey hey hey hey le ndaba le Uyabona mina ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngasinqaba ngeke lesokuthi angisakwazi ukwenza izinto awu mhlawumbe esinye izizathu ngasizo lokho kokuthi angisakwazi ukwenza ukuthi noku kanjani ngoba phela ngicabanga ukuthi into kanjalo singahlala phansi ixoxe ukuthi hayi hayi okay baba uthi ngalana ngalana ngala angisenzi kahle ngingenza kanjani ukuthi ngenze kahle awu ukwasha nje ukupheka nani nani kodwa vele angiqinisile kodwa kodwa mengabe usisho ukuthi haye sekuyinkinga kakhulu awu singahlala phansi nje leyo nto siyixoxe nami ngibona ukuthi ngenza kanjani ngibona ukuthi ngiqinisa kanjani I think leso sizathu nje mina ngokwami ayi singababuhlungu kakhulu ngoba into singayixoxa into engalungiseka leyo into uyabona mhlawumbe ezinye ke ngingathi ukuzizwa zizwe isikhathi sakho nje kabantu 7 minutes past 4 o'clock uhleli kuze kusigaba lami kuneliswa wakamhlongo ke siyayigoqa ke le ndaba siyayigqobha lezozo siyasigoqa ihloko sethu namhlanje ngoba uma ngabe singaqhubeka naso lalela singakhuluma ngaso koze koze kuse kodwa ke njengamanje singena esitikini esitikini namhlanje ngifuna ukufaka abafundi baka matiku letsheni siyazi ukuthi ifundo ezokugcina ama final exams ezokuhlolwa ziyenzeka ngomhla ka 13 October ziyaqala abafundi baka matiku letsheni bazobe bebhala beqala ama final exams ke kusasa khona la ku 100K eMasinga Road kuzobe khona i matric national prayer ebukhoneni noPDP la bezobe bekhulekela khona abafundi beka matikuletsheni ngithembo ukuthi uma ngabe umzali onayo ingane efuna matikuletsheni ubhalisile khona uzokwazi ukuthi ubeke ingane yakhe enkosini njengoba izokwazi ukuthi njengoba izongena kahle kahle kulesi sikhathi lesi khona izokwazi ukuthi ifocus emengabe ukuthi kudingeke ukuthi ifocus ikwazi nje ukuthi ibe right kule season ezongena kuyona yama final exam njengoba ke o matric bezobhala ama final exam ngifuna ukuthi wena uma ngabe kukhona ofuna ukusho kwabafundi bakamatikuletsheni ngicela ukuthi ukushe manje isikhathi sakho ngoba ngibafaka esitikini ngithemba ukuthi balalele ke nawo mhlawumbe umyalezo ufuna ukusho kubona ilokothi ezinhle ofuna ukuzisho kubona noma mhlawumbe ingane yakho kumatikuletsheni ufuna ukuyinikeza ilokothi ezinhle kumsakazo Khozi FM ungakwenza lokho bukhoma ku 0791639874 0791639874 noma nje uthi mina Neliswa nanku umyalezo engifuna ukusho kwabafundi bakamatikuletshe njengoba bezoqala nje ukubhala ngifuna ukusho ukuthi nokuthi ilowo sezinhle zabo zokuthi nokuthi ephuma kumina ungakwazi ukuthi wenze njalo ku WhatsApp wami 0791639874 0791639874 ake senzenike njalo

0: ino Ira K bathu umthwalo. Ah, uthi inkinga zami idingutho. Lai ai ai ai ai ai. Ngeke akwazi ukuthi inkinga zakho idinga utshwala. Inkinga zakho zikudinga usobha khona uzokwazi ukuthi uyixazulule ubhekane nazo. Phambi kwakhe siza mthunzi zinxumalo bebethu abantu kumsakazo Khozi FM. Isikhathi sakho njengamanje 16 minutes past 4 o'clock. Uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje uhleli koze kusemina-ke nguneliswa kamhloko ngihleli nawe koze koshaya ihora lesihlanu namhlanje kuseni. Njengamanje nje sinikeza-ke abafundi bakamatikuletshena bazobe bebhala ama-final exam. Iloko sezinhle nje imiyalezo siyidlulisa kubona njengabalaleli boKhozi FM. Ngifuna ukwazi ke kuwena mhlambe umzali womfundi kamatikuletsheni iziphi ilokotho nomyaleza ngisho kanjalo ufuna ukudlulisa kuyena umntanakho. Kusasa ke khona la ku 100K Masinga Road uPDP ebukhoneni uzobe ne matric national prayer. Uma ungakwazanga ukuthi ube khona lalela ke ebukhoneni kusasa kusula ku 9 kuze kushaye 12 o'clock ekuseni khona uzokwazi ukuthi ubambe lo mthandazo loyo. Ake ngizwe ku WhatsApp ukuthi ilokotho ezinto nemyalezo eya kwabafundi bamatikuletsheni ithini?
1: Sabona manje bana ngibingelele.
0: Yebo.
1: Ekuseni. Ngicela nje ukusho ukuthi ngicela ukufisela bonke umatric obhalayo ozoqala ukubhala kubabhale kahle. Ama questions mabawafunda ungavele ufunde kanye nje uhighlight. Funda nje uphinde noma kabili question phambi kokuba uyiphendule. So nje ngifisela ngibafisela ukuthi babhale kahle mfethu babe rali baphase kakhulu bakanye nje badlule baphase kakhulu nje kakhulu kakhulu. Ya okhulumayo uSamson Tembe le ezase kwamhlabalingana endaweni yasikhamelela kodwa esigodele sasemtekini. Ngiyabonga manjomani.
2: Sawubona siswami okhuzini ukhuluma noZandile Mapholisa endaweni yakwaMadlala uMaka. Namhla ngifisela uNamhla ofunda emdlangaso ugrade 12 ukubhala okuhle ingane yami engathi ngaphasa iphumelele kahle kahle ngumakazi kuyona ngudade wabo mawayo but ihlala nami. Ngiyafisa ke ngathi ngaphasa ngoba amathemba wethu wonke siwabeke kuyona iyona ezophumelelisa umawayo ezophakamisa umawayo yakhe naleli yakhaya engilibona ukuthi liyawa since ubaba engasekho ebengasenaye ubaba. Ngifisa ukubhala okuhle like Namhla siyakuthanda girl ubhale kahle intombazane. Ngiyakuthanda umakazi umakatsitsi bakithi endaweni yakwaMadlala eden emdlangaswa high school. Ngiyabonga danko
3: enelwesa ngikubingelele kuwe ngibingelele nabalaleli boKhozi ekuseni. Ngathi kosambe ngabhala kahle abafundi kosambe nje uNkulunkulu naye angenelele kosambe lesikhathi esibuka senzima kanje kodwa nje benxusa nabazali kosami ukuthi belibambe likhulu iqhaza ke bebanikeze nje isikhathi kosami kwalesi sikhashana nje kuzodlula bebanikeze isikhathi ebeyingxenye okungenelela. Ngiyabonga nelisihle lobamagwaza ngisesho empaphanetami enkunzi.
0: Eyi wesihle walithinta iphoyinti abazali. Kulesi sikhathi lesi isikhathi esibucayi kakhulu ey'mpilweni zabo abafundi bakamatikuletsheni. So ngiyanxusa bandla Nkosi yami ukuthi uma ngabe kukhona okudinga ukwenziwa endlini ngicela usize ingane Nkosi yami. Size ingane izokwazi ukuthi i-focus ey'fundweni izokwazi ukuthi ifunde. Uma ngabe kudinga ukuthi kwashuzitsha ngicela kube wena nje bandla othi yazini mntanami hamba ofunda izitsha ngizoyibheka mina. Yazini mntanami hamba ofunda iwashiki ngizoyenza mina. Umnikeze isikhathi sokuthi afunde angabi ne-stress. Une-stress sokuthi kumele afunde kumele aphase umatikuletsheni manje futhi une-stress sokuthi uma efika ekhaya before azafunde kufuneke azuke nokuthi mntanami yazi nje njengoba ubhala manje ngizopheka khululeka mntanami ngizolibamba nje ibhodwe noma uma ngabe bekhona odadwabo abakhona noma abafowabo abakhona abangawenzi umatikuletsheni bamsize nabo. Ngiyacela bandla i-support yenu ukuthi nibaxhase abantwana benu ngalesi sikhathi lesi ngoba bayanidinga. Nibachekeke futhi uhlale naye umntwana mntanami uright ubhale kahle namhlanje lihambe kanjani iphepha akutshele naye abhodle ayi ma baba akuhambanga kahle. I know mntanami khulileka uma ngahambanga kahle sobona next year ukuthi sisenza kanjani kodwa mhlambe ke kuhambe kahle mhlambe usucabanga kakhulu. Uyabona nje ingane uyinakekele kulesi sikhathi ngiyacela ngoba yabo lesi sikhathi lesi nalesi sikhathi sokuqala konyaka la kuphuma khona ama results ingane ingane inkosi yami kuninge edlula kuzona emoyeni emotionally azikho right ekhathini eyiningi and ekhathini eyiningi ingoba njengengane nawe ufuna ukujabulisa umzali kodwa ke mhlawumbe kungetheki noma kube ukuthi nokuthi uyazi ukuthi awe mangi zobe ngimphoxile umangi zobe ngimphoxile uba so nje ngiyacela ingane nizi nakekele ngoba sifuna ukuza ukuthi sekwenzeke ukuthi nokuthi ingane yamatikletsheni kwenzeke ukuthi nokuthi ngokuthi nokuthi nokuthi nakekelana ingane bazali ngiyacela kulesi sikhathi
4: ngisokona umsazi ekuseni uPatricia lokhulumayo ngicela ukufisela ingane yami bakithi uwanele Mkhize uzobhala naye lapha eLifa High School. Hey, ngifisele izilokothi ezinhle phela umntana nami afocus uNkulunkulu abe naye kukhona konke nje umangcala amkhumbuze lokho akufundisiwe ukuze ezophasa. Ngiyabonga.
5: Ngiyabingelela kuseni ukhosini FM. Ngibingelela abafundi baseLithuli High School emthwali kumi abenzibanga ngishumi nambili. Ngibafisele okuhle kodwa bafundi basezibonile ngitho okuhle kodwa abaphasi abantwana sixababiyele ngegama likaJesu uzama lo enkambeni kamqadi ngenhla kwe-community hall. Ngiyabonga.
0: Amen. Sekunjalo uThixo babiyelile, uThixo uzoyenza isiqiniseko sokuthi kulesi sikhathi lesi uhamba nabo uyababiyela uyabasikelela.
6: Njomani. Niyaphila sisi. Siyaphila. Uvusile ungakadlala lapha enkandeni endaweni yasemazabaneni emamhlanga. Ake ngihalalisele nje abafundi baka grade 12 bakulonyaka. uNkulunkulu nje akabagcine. Ngifisele umntanami kakhulukazi okuhle ungakadladla ulapha endaweni yasophongolo ohlala ngongaphili njengamanje. uNkulunkulu nje akabe naye kuthi osise uphindile mabe khuleka imkhuleko yabo ihambele kubo bonke abafundi abangakwazanga ukuphumelela ukuthi bebe khona lapho. Ngiyabafisela kakhulu nje bonke abafundi abazobe bengaphumelelanga kuleyo mkhuleko omuhle kakhulu ocatshangiwe osisuma uphindile wakaphela. uNkulunkulu ebebe nabo njalo abafundi ba-grade 12. Ngibonga kakhulu manje omani uvusi ungadladla lapha endala emazambaneni. Ngibonga maphindi.
0: Ngibonga
6: manje omani.
0: Kubonga thina ke ngithemba ukuthi ke bonke abafundi baka matikuletsheni hey nginifisela inhlanhla nifunde ama questions njengoba dekushiwe uwafundisise futhi uyimisele kakhulu umatikuletsheni ubaluleke kakhulu and ukunikeza amathuba amaningi uma ngabe usukuphethe esandleni. So kulesi sikhathi lesi nje urelaxe futhi ungangeni ephepheni usuhefuzela manje ngoba usuhefuzela futhi khona izinto zoyikhohle uma ngabe uyongena ephepheni awuyinikeza u 30 minutes mhlawumbe before uzungena ephepheni uyobhala kuwena nje uyikhumbuza izinto ezifundile ubona ukuthi okay la nala bekuthiwa sifunde lokayi lo ngiyakwazi yabo ungastressi kakhulu uma ngabe usuzobhala ngoba lokho futhi kwenza ukuthi naloko okufundile kuvele kuhambe. Sinifisela inhlanhla siyazi ukuthi hawo nizoshabalisa siKZN umsazo cause FM nabazani nemndeni yenu nizoyijabulisa. Hayi ukuthi sinifakele ipressure ukuthi nje siyazi ukuthi sinithembile siyazi ukuthi nizoshabalisa isikhathi sakho nje kamanje 25 pastor 4. Ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangenaphi kuyiwaphi kanjani ngobani. It's another weekend any weekend ikhona iweekend sifikile umgqibelo namhlanje ikuphi la uyakhona nobani ngobani uvuka ubangenaphi namhlanje manje ngifuna ukuza kuwena lapha kucingo lwami ku 086000 2437 086000 2437. Uvuka ubangenaphi uyaphi, uzobugqokeni, uzobuhamba nobani, kuphi, kanjani, ngobani, imuphi lo mcimbi oyakuona, kuphi la uyakhona, yini leyo attenda namhlanje, ngifuna ukwazi ungitshele lapha ku WhatsApp. Hayi ku WhatsApp ngizosathi ingcingo kuphela ku 086000 2437.
7: Neliswa Mhlongo.

0: tikiti. Hayi, komele nisitshele ukuthi nenze kanjani khona that next time sobenza ngendlela enenze ngayo that because FM sawubona. Ukhosi FM allo?
1: Yebo manje mama.
0: Yebo unjani?
1: Yaphila njani nenhle?
0: Siyaphila nathi.
1: Siyaphila, ukhuluma nomnyeni ngoku.
0: Mhm.
1: Ish. Ayona, umuntu ngicha ayi ibhola nje ngizibuka nje khona la ekhaya enqonto esikuthi impahlonga.
0: Ayi sayifanela mina nawe.
1: Awa ngindawo impela kukhulu. Ngibe ngihleni nje nomndeni wami ukhona baba wami nalahle ngobese umndeni wami nje sobe sisonke sibumbene la esitolo sihlezi sihlale.
0: Nazo ke siyabonga.
1: Asibongi sengqonto esikuthi impahlonga nomnyeni ngobese lo.
0: Because FM sawubona.
2: Yebo,
0: unjani?
2: Yaphila.
0: Hayi, siyaphila.
2: Injani traffic laphethe wena?
0: Angizwa.
2: Injani traffic laphethe wena?
0: Hayi, akakaqali manje traffic kodwa ngiyazi ukuthi izoqala leshana njengoba kuzobe khona ibhola.
2: Okay, boss. Hayi. Yeah, ngithi mina ngizokuva ngemsebenzini. Ngibuya ngizobuka ibhola ke la ngasekhaya la entinetolo la.
0: Oho, hayi.
2: Ah, but hey.
0: Usebenze kahle kulibuke kahle ibhola.
2: Ah, ngiyabonga sisinolile.
0: Kubonga thina because FM sawubona.
3: Eh, manje man.
0: Yebo, unjani?
3: Ngiyaphila unjani?
0: Ngiyaphila nami.
3: Hayi, bengididekile bengazi ngizoyapha sengifola umzala wami nje manje ufika ubuye egoli umncediso wamhlonga. Wena sozongikhipha ngikwazi ukuyobuka ibhola eyitolo kwahlabisa manje uma.
0: Hayi libuke kahle ibhola. Ey leli bhola leli libukwe country yonke.
3: Yebo mamso umkhaso kamtshali kwahlabisa empanzakaza ngibonga.
0: Sibuke kakhulu cause FM sawubona. Ah sinjani njani siyabambana?
4: Yeah.
0: Ah alright sisikhuluma noba sikuphi uvuka ubangenapi?
4: Ngisomacala like abathangenzalo sengcawu wini
0: usekhaya nje awindawo
4: amasho njalo ngiphethe nesibongo sakho
0: ay alright
4: sile 200 rand wami angaphendulekanga mara usadola leli 1 lishilo ukuthi ungijomani
0: siyakuzwa siyakuzwa ke bhuti wabulibuke kahle ibhola
4: Dani za already ngiziwe imali yamba nkolota la.
0: Aw so. So. Ezanjalo ke uhlale phansi ubuka ibhola ekhaya. Sibonge kakhulu. Ukhosi FM sawubona.
5: Joman.
0: Yebo unjani?
5: Ngiyaphila njani?
0: Hayi siyaphila nathi akufani.
5: Matuza shiyona ngosuku hayi. Maguza nje njomani. Ngibhekene nempolompolo.
0: Mhm.
5: Yaphikime emgoqweni ha.
0: Isuka phi impolompolo iyapi?
5: Isuka la ixoxo ibheke empendle.
0: Ehhe.
5: Ya, ambisi mshini khona.
0: No, drive kahle ke.
5: Ngiyabonga nje.
0: Sibonge kakhulu isikhathi sakho. Njengamanje 36 minutes past 4 o'clock. Uhleli koze kusigama lami nguneliso akamhlongo keke. Manje ku WhatsApp wami ngifuna nje ukunezithuba ke njengenjwayelo njengesiqhelo lokuthi nje uthi shine kwisigodi ke sakho noma isigodi osithandile isigodi osifakashelile isigodi osebenza kusona uthanda indlela abaphila ngayo uthanda indlela abenza ngayo ufuna ukusiqhakambisa 0791639874 WhatsApp wami 0791639874 isiphi leso skodi leso engitshele ngaso nje sizwe ngaso nathi 0791639874 ithuba lakho leli

0: Sakazo khosa fam jo kanjali Royal Messenger City DM sakaze na ngusipho la umsayi makhanya uthe hey liyo uyifaka insizo sizizwa ukuthi siphatheleni na ngawangathe jake kakhulu usipho ukuza ukuthi nisiphatheleni khangihleli nathi izinsizwa la ze Royal Messengers ukona ke umsakazo ke ukhosi ya fam usana ngani usana uvulela umsakazo ngikubingelele ngwamukele igama liyo kahle obuthala kubize the radio DJ Mtungo sikubingelele kumsakazo ukhosi fam
1: ngibingelele lihlophe bhuti, ngibingelele umsakazi, ngibingelele South Africa yonke kuphi na kuphi efinya khona Khosi FM, ngibele nasekhaya kwaNongoma, ngibele bonke abalandeli bakothoza bese ngibe ngokhethekile landeli be Royal Messengers, ngithi sanibonani South Africa.
0: Ah, thank you siyabonga kakhulu, ngiyakhumbula nje sihlangana ngithi mina, hey ngiyadinga ukuthi nifike e-studio, izinsizwa zingene e-studio zisebenze ukuze sokwazi uphinde sibuye sohlalane kube mnandi nje.
1: Sekunjalo bhuti, sekunjalo bhuti, liyabhupha ngempela bhuti sekunjalo. Sekunjalo mfowethu.
0: But ake sikhulume ngonyaka 2026 iqembu le Royal Messengers ukuthi kuhamba kanjani.
1: Mfowethu kuhamba kahle kakhulu.
0: Yeah.
1: Uhamba kahle kakhulu nje phela ke noma zikhona iphazamise encane ithana iphazamise iqembu inkinga nje kodwa kuhamba kahle kakhulu. Yonke into ihamba kahle bhuti iqembu liyasebenza kahle kakhulu abantu balithokozela okuhle kakhulu ke futhi eselivala unyala vele avala kamnandi nje ngalibhama isizini liphezulu kakhulu.
0: Okay, i-album njengamanje siphumile sikhona eitolo noma ikakaphumi ima namhlanje sizoyikhipha ngokusemthethweni.
1: Hayi sikhona bhuti.
0: Isikhona siyathola.
1: Hayi siyatholakala bhuti noma kanjani. Oyifunayo nje mfowethu uyayithola online noma kanjani.
0: Asikhulume ngegama le album igama le album nokuthi ke lineyingoma ezingakhi uma ngasane ke umuntu eyidinga le album.
1: Igama le album bhuti ekhishwe Royal Messengers ifone kadali ihloko sayo. Ifone kadali neingoma ezishumi nambili eziwu-12 and uma uyifuna nje uyayithola enkundleni zokuxhumana online stores uma ungene khona ngena YouTube wherever uyayithola and angifuna ukuqamba amanga bhuti sebevele bacela bayithola abantu and bakhombisa ukujabula kakhulu bayithokozela kakhulu ingoma ekhona bhuti zehlukahlukene ayikho ingoma efana nenye zehlukahlukene zimnandi kakhulu mtaba
0: kumuntu obelandela iqembu usenesikhathi eside elandela iqembu ikhona into angayithola ehlukile kwi Royal Messengers ayifoni kadali kunenye album le bekade iphumile
1: ikhona mtaka baba ukuthaka nje kwengoma bese kuzoba ke i featuring esinayo ihlukile esinawo lonyaka lapho siya si featureisha khona ufanele umfowethu esinayo khona eqenjini namanje featuring yakhe ikhona kodwa ikhona ngendlela ehlukile manje sikhona ke nezinye ingoma ngendlela eyiculwe ngayo ayifani nendlela bese siya siyicule ngayo before i structure nje yokuhleleka kweqembu we structure uhleleka nje kweculo.
0: Ngifuna sibheke sona isihloko lesi ikhona into ethi ngifuna kahle kahle ukuthi ngikhiphe ingoma ethi ifoni kadali khonke kuyenzeka mhlawumbe sibe nefoni kadali kuze ukuthi ake ngiyikhiphe ke manje kina ke isihloko sithi ifoni kadali
1: hayi bhuti ngeke lihle nje iqiniso kumanje nje ikhona intenzakalayo manje ethenda sihloko kodwa ebantwini bakithi ikhona intenzakalayo kumanje ikhona mfowethu intenzakalayo ngeke leya lomfowethu ikhona kakhulu relevant kakhulu leya nto akekho mfowethu ongathi akayazi indaba yefoni kadali inkinga mfowethu
0: ngidonga ukuthi phela Mtungwa ikulimazile into kafoni kadali wena
1: hayi hayi phela thina bhuti angithi phela sizithunya bhuti sizithunya sikhulumela abantu akusho ukuthi siyenze yakuthina ngoko kodwa nje khona ya ikhona mntaka baba eyi kodwa ziyenzekeke lapha kumina kodwa nje yite khona South Africa abantu bakithi.
0: Okay no siyabonga kakhulu ke ngifuna ukuthi ke nisiperformele nje kube nje ingoma eyodwa njengamanje ekhona kuyona iCD le sikhuluma ngayo ukuze nomlaleli ezokwazi ukuthi angene ku TikTok angene ku YouTube ahambe ayoyibheka angene ezitolo ezionline ahambe ayoyibheka nalokuthi ingabe uyakwazi ukuyithola iUSB noma yona iCD ukuthi uyayifuna.
1: No iUSB bhuti uyakwazi ukuyithola.
0: Oh okay.
1: Khona nje ama USBs uyakwazi ukwathola. And then zoshare ama contact numbers uma kuhla sima khona ukufunayo kuzokwazi uthola ungayithulapi kodwa kakhulu kakhulu online isikhathi sishintshile manje.
0: Okay mesibuya nje sibuya sikhulume nga ukuthi siwathola kanjani nokuthi usichazele ukuthi online uma ngasani ngilisesha iqembu ngilithola nje kanjani uzosiphefumela yipi ke ingoma la
1: hayi ndaba soshaya yona ifoni kadali
0: ifoni kadali
1: yeah
0: ake sizi ifoni kadali.
1: Qaphelani!

0: abantu bakithi akuyona njalo akuyona njalo mawu
1: ngiyangiya
0: woba
1: akuyona ngiyangiya
0: uthi ndifoni kalapho
1: uthi ndifoni kanjani
0: akuyona njalo akuyona.

Ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona iphimbo lokhozi FM kuyinyanga ka-Okthoba, inyanga yomhlangano waseJudiya. Siqhamuka emhlanganweni ophethe okubili, ophethe isikhumbuzo senkosi inyanga yezulu, ophethe nomhlangano wamakhosazana, intaba yepheza. Namhlanje nake ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko esithi, uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, isho njalo isihloko sanamhlanje. Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo. Ngibingeleleke kubo bonke abalalele, ngicele ukuthi uNkulunkulu angiphe inkonzo ibe yinhle ngalesikhathi somhlangano ka-Okthoba. U-Okthoba ke inyanga enkulu kakhulu, inyanga lapho khona ehloba khona okwesithathu, ngoba uyahloba ngoJanuwari, ahlobe ngoJulayi, ebese yahloba ngo-Okthoba, usho njalo uShembe. Uthi inyanga yokuhloba lena ka-Okthoba. Namhlanje nake ngithi uma ulibo lungcwele nenhlama ingcwele, ngicela ukufunda leyo ncwadi etholakala lapha kwabaseRoma 11 qala endimeni yeshumi nesithupha ngize ngiyofika ekugcineni kwayo. Ithi ke le ncwadi, uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, uma impanda ingcwele namagatsha anjalo, kepha uma kwaphula amanye amagatsha, wena ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawo impande yamafutha yomnqumo. Ungasigabisi phezu kwamagatsha, kepha uma uzigabisa, akusuwe othwele impande, kepha impande ethwele wena. Wephulwa ukuba mina ngifakelwe. Kulungile, aphulwa ngokukholwa. Wena ke umi ngokukholwa na, ungasikhukhumezi, kepha yesaba. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka. Bheka ubele nobukhali bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ubele bukaNkulunkulu uma uhlala ebubeleni. Uma kube njalo, uza kunqunywa nawe. Nalapho uma bengahlali ekukholweni, bayakufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela. Le ncwadi ke ikhuluma isimangaliso. Ngifisa ukusheshe ngigijime ngiye kwenye incwadi. Incwadi engifuna ukuya kuyo incwadi yabaseGalatiya 5 indimana yesikhombisa. Le ndimana yesikhombisa ithi, benigijima kahle pho nithiwe ngubani ukuba ningalaleli iqiniso na? Lokhu kuyenga akuveli konibizayo. Imvubelo ingcosane ibilisa inhlama yonke. Nginethemba ngane enkosini ukuthi anekuba nawo omunye umqondo, kepha onikhuthazayo uyakuthwala ukwahlulelwa kwakhe. Noma engubani, kepha mina bazalwane, uma ningashumayela ukusoka, ngiza kuzingelelwani na? Lana-ke le ncwadi ikhuluma nathi. Uma ngisakhumbula indaba esikhathi senyanga yezulu, ngikhumbula isikhathi lapho masikhuluma ngo-Okthoba, njalo ngicabange ukuthi u-Okthoba inyanga obokufanele njengamaNazaretha amakufika kuyona sithandaze kakhulu. Ngoba ngikhumbula u-1971 indaba eyehleka eJudiya, yehlela inkosi uLangaphuma Sikothe nabaLuthayo liyabahangula. Ngithi ke u-Okthoba lo esikuwona inyanga obokufanele sizile ukuthi uNkulunkulu lelo dimoni elivakashela amaNazaretha ngelinye ilanga, engathi uNkulunkulu ubengalinqoba, lingakwazi ukwenza ukuthanda kwalo. Njengoba ngikhuluma ngo-1971, kunenhlekelele eyenzeka kwaku-Okthoba. Lokuhlukana-ke okukhona nako kwaqala ukuqina ngawo u-Okthoba. Okthoba ka-1977, angukhohlwa. Ingakho ngithi bokufanele uma kufika u-Okthoba, silinde kakhulu, sicele uNkulunkulu, uNkulunkulu, kulo Okthoba, vimba yonke imimoya engabulala imisebenzi yakho. Itheke incwadi, benigijima kahle, manje nithiwe yini? Okwami namhlanje engifuna ukukhuluma ngako, ukubona konakala umsebenzi kaNkulunkulu ongaka awujulukela. Ukuhlukana esinako kwakhulunywa ngako kwaprofethwa. Akudingi ukuhlakanipha kwethu, akudingi ukuthi thina bese sibukana kabi. Ingakho uShembe ethi wonke umNazaretha akabe munye. Kuphela sithandaze ukuthi ngelinye ilanga, lolo suku akhuluma ngalo, ithi inkosi ilanga ngolunye usuku, ithi thina boShembe sisazohamba, kuzosala kube mnyama emhlabeni.
ithi ke kuzovela oshemba abaningi bokufanele ngalesikhathi sikusona sithandazela into eyodwa ukuthi uNkulunkulu wasekuphakameni leso sethembiso asenza ukuthi kuyothi ngelinyilanga ubuye wena uthi ke mawusubuya ubuhle bobuNazaretha buyophindwa kasikhombisa ingakho ngithi lenyanga kaOctober njalo mayifika bokufanele silinde ngayo sithi Nkosi baba sizwe fukamela umuzi wakhe wa umuzi wasekuphakameni makuchithwa izitha zawo ngoba isona sikhathi salenyanga la kwaqala khona ukubonakala kunezitha zomuzi wasekuphakameni ngiyacela ke ukuthi njengoba ngikhuluma kungabe mhlambe khona abathunukalayo ngoba iqiniso njalo liyinkinga ithi Nkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga ithi nina amaNazaretha angeke nisalahlwa ngesono seniyolahlwa ngokungayikhulumi indaba kaShembe kuhleke sikhuze sithi noniwe yini ngoba benigijima kahle mangithi benigijima kahle njalo ngiye ngikhumbula indaba yendoda yakamzila indoda yakamzila eyokuzalwa lapha ngakithi enhlangakazi kodwa igcine isiyakhe embumbulo ithi le ndoda yakamzila ukuze ingene la eNazaretheni ithi ngangingakholwa mina ithi ngangishayela amabhasi kwase khona amabhasi enye inhlangano ayihambele embumbulo esuka esiphingo ithi wayethi umuntu mengibuza ukuthi ibhasi yapi uthi bese ngimbuka ukuthi uhloniphile yini manje angibuze uthi ngangikhohle ukuthi mina ngiyasebenza labantu abazobuza ingoba abafuna ukufaka imali emsebenzini engiwenzayo uthi wethu bebuza ukuthi ibhasi yapi ngithi awuyiboni ukuthi imile ayihambi iyala iyakhona uma isisuka uthi kodwa khona uhlobo labantu olwangikhipha kuleyo ngqondo uthi kunabantu ababethi mebefika kuwena uthi labantu babegqoka ngokufanisana engathi bagana indoda eyodwa uthi babethi mebefika kuwena bafike bakubingelela kuqala sabona mne wethu uma engangawe uma emdala sawona ndodana uthi ngivume ebesebuza uthi ngiyacela ungisize la le bhasi okuyona mayisuka la izoyapi uthi besho begobile bebheke phansi bengakubuka emehlweni uthi njalo kwakuthi makukhuluma labantu uthi ngangiye njalo ngingabi nayo indlela yokusukwa ikhanda lami lokuthi ngibaphoxe benigijima kahle pho senoniwe ubani baphi lolo hlobo lalabo bantu okuthiwa bebegijima kahle ithi ke le ndoda yakamzila ithi ngagcina ngibuza kubantu ukuthi lohlobo labantu oligqoka kanje nakanje nakanje luqhamukaphi ngoba lunomehluko kubantu abazogibela la ebhasini wayesethi omunye oh laba amaNazaretha lamakhosikazi agqoke kanje amakhosikazi aseNazaretha uthi yayisiya ngidla lento ngaphakathi ngathi awu ngiyafisa nami ngelinye ilanga ukuthi unkosikazi wami abe njengalamakhosikazi abe nalenhlonipho engiyibona kulamakhosikazi benigijima kahle pho kona ke liphi kunina uthi ke umzila kulapho la ngathatha khona isinqumo sokuthi ke ngihambe ke ngivakashelele libandla uthi ngavakasha ngavakashelele libandla uthi ngathi mengifika uthi ngayifica lenhlonipho uthi ngayifica njengoba injalo umbuzo omunye maNazaretha kungabe isimo esiyiso manje sisengamphendula yini umuntu noma kufanele size sishumayele ngeyigameko ezinhle uShembe azenzile kodwa ukuhamba kwethu akushumayeli kuqala iNazaretha wawulibona lihamba lithi maselihamba maselisondele kuwena uze inkulumo yalo ukuthi le nkulumo lo eyobuNazaretha benigijima kahle pho sokwenze njani kunina ngiyakhumbula ke uma sikhuluma ngendaba yokuthi umhlangano lo kaOctober ukukhumbula siqhamuke emhlanganweni ophethe kubili ophethe labe sikhumbula khona inyanga yezulu khona indaba engiyikhumbulayo ngelinye ilanga kwasuka amabhasi la siye eGoli uBishop uMkwena lapho webize abantu abakhubazekile inhlangano zabantu abakhubazekile nabaswele bebizelwe eJabavu Stadium eGoli lapho eSoweto begcwele khona kuthiwa kuzongenwa ngemali ukuze kusizwe inhlangano zeintandane sasuka la kwaziwa lokho yenza isimanga inyanga yezulu angiyikhohlwa leyo ndaba
Sathi masuka la sasinamabhasi amaningi impela sasihamba nangawo. Kuthe makuyongenwa ejabavu sesimaqondana ne-ground nesango le-ground. Ngayibona imoto edlula ngicabanga ukuthi ngangisemotweni yesithathu ngoba sasihamba ngenye imoto eyayiyikhumbe eyayilashe abangaphakathi ngangikuyona nami. Sithe sibona inkosi iyayidlula esangweni. Hawu, inkosi iyadlula. Sasingenakwazi ukuma thina medlula ikhanda lesitimela amadlula neyinqola izolandela lona. Sase siyalandela. Sithe masishona phansi ngabona dlula, ngabona siyoqhamukela eRockville. Hawu, sesiye eRockville. Sithe masifika eRockville, epaki yaseRockville lapha iyayisifika iyama inyanga yezulu. Benihamba kahle. Pho, nikhohliswe ubani? Ubani oniyekise leya nhlonipho yakuqala? Mayifika eRockville yafika eyama weseyaphuma omemezayo wathi bonke abantu ingube emhlophe kwakuyisabatha amangaphosisi. Bonke abantu ingube emhlophe kwase kuyagqokwa. Uma ngaphonsisi kwaku-1979 mzane siye eRockville. Kwase kumenyeza ingube emhlophe kwase kuyagqokwa. Ngokushesha kwase kuphumile athi yayisiyaqala inkonzo. Ithi inyanga yezulu uma isiqala. Ithi ha, laba bangiphethe kuthema ngiqhamuka lapha ngabafika sebevimbile sangweni. Bathi ungabe usangena la, awukwazi ukuzokwenza inkonzo la ngoba ngelinye ilanga kungena iinkonzo zabantu abangasekho emhlabeni. Inkonzo yesabatha ayibonjelwa la kube kungene khona inkonzo, kube kungene khona amabhokisi abantu abafile. Uthi sengidlulile ke ngila, uthi ngivinjwe ilabo laba bangithumile, uthi ngakho sengila. Enye futhi inkonzo ekhona njengamanje ngisakhuluma ngenyanga yezulu, inkonzo le yamakhosazane abangekho la eNazaretheni abesintu, kuthiwa inkonzo yasemhlangeni, kuyekiwe emhlangeni. AmaNazaretha ke wona ayendaweni okuthiwa isezubukweni khona, kodwa okuxakayo engazi noma kuyahlangana yini ngoba uNkulunkulu izinto zakhe uyayifihla. Baye bethi laba besingisi bathi amaparable, asazi ke nomshembe kukhona ni lenze khona amaparable. Ngoba uthi mese ibuya ezibukweni intombi lapha esintwini kuthiwa kuye emhlangweni, la kuthiwa kuye ezibukweni. Mase ibuya lapha ezibukweni, ezibukweni semfuleni, mayibuya khona zibuya zithi nangumntwana, nangumntwana. Umbuzo ke imuphi lo mntwana owatholakala emhlangeni? Kwakuyini inhloso kaNkulunkulu yokuthi lo mntwana ayiswe emhlangeni? Mulalelisise inhloso kaNkulunkulu ngokuthi umntwana ayiswe emhlangeni. Kwakuwukuthi athole indodakazi kaFaro, misi imtholele imthathe iye ebukhosini baseGibhita akhulele khona. Inhloso yokukhulela khona kwakuwukuthi azi ukushawa komthetho, ngoba kwakuyena lo mntwana ozokhuphukela entabeni Sinayi ayolanda imthetho eyishumi. Kwafanele akhulele endaweni kaFaro. Uma esetholakala ezibukweni ela kuya khona amaNazaretha, nakumaNazaretha futhi uthola isimanga. Uma seyibuya ezibukweni intombi mayifika esangweni, ngoba zazilutho ngumntwana kuthunyelwa abakhokheli bahambe bayokhuluma nazo. Asiyazi into ekhulunywa lapha, kodwa iqiniso lithi uma seyibuya zithi nangumntwana, nangumntwana. Sazi ukuthi munye umntwana watholakala emhlangeni, munye umntwana watholakala ezibukweni, yilo owasibuyela nemthetho kaNkulunkulu eyishumi, wafika yayisibusa izwe, kwase kuba yona edonsela abantu ezulwini. Masakhuluma ngenyanga yezulu khona ku-October, njalo ngiye ngicabange indoda yakambethe ngaleso sikhathi yayiwumadonsela u-Eliot. Uma ekhuluma indaba yenyanga yezulu, ngiyazi kwesinye isikhathi uthi uma ukhuluma enkonzweni angijwayele ukukhuluma ngey'gameko, kodwa namhlanje ngiyasikhumbula isigameko senyanga yezulu lapho khona indoda yakambethe uma isestation enhlazatshe sase sigcwele isitimela sichichima, yathi iyabambelela ensimbini kanti insimbi iyaxega, yayisiyadedeleka ngena ngaphansi kwesitimela. Uma ingena ngaphansi kwesitimela lapha bamemeza abantu bathi hey, khona umuntu phansi kwesitimela. Sasingesena kuma isitimela. Uma ingena ngaphansi kwesitimela le ndoda yakambethe ithi ngabona kuqhamuka ichopho lomjivo omhlophe, ithi ngathi ngiyaqalaza ngaphezulu, ngaqalaza ngiyabona inyanga yezulu, uthi yangikhipha khona lapho, uthi yangijikijela ngaphandle. Uthi wathi mese ephumele ngaphandle, uthi wesekhumbula mayebuka isandla sakhe, wayengenamyoco, wesekhumbula uthi hayibo,
bengine washi iwashi ilone la khomba ukuthi lo muntu bengaphansi kwesitimela wahamba wafika licoshwa abantu kwesitimela namanje lisekhona lelo washi uligcinile umkhokheli lapha eMpumalanga endaweni ahleli kuyona uligcinile lisekhona sikhumbula konke uNkulunkulu wasekuphakameni ayisinike kona bengithi ke namhlanje eke sibheke ukuthi konakele phi sonephi besigijima kahle kunga

Ngiyakuthokozele zisho kanjalo zethendela iminyama lakhe idlala ngasilala umqilazi lokhulumayo bengithi mina vulela umsakazi ukhoze FM uvusizwe langa njalo ngo9 to 12 benobengelela umuntu akampanzi kanti ukhona umdonsi ongadonsa ukuthi uyawudonsa nje uyakudonsa ke wena uyachofachofa nje enkinobheni ungaqinisa izandla makoti kuze kuphuke inzipho

0: calço, da Matilde. E tem isso ali, alguém vendo essa macumbe, sim.
1: Puswiti. Ey, Puswiti, wena uhlala naye lapha eGoli. Ey,
0: ngihlala nangapha eGoli umfowethu.
1: Wonke ufika ukuthi ngithethe ashgoqo ngqono.
0: Kunengoma ikhiphile uSweety ekhuluma ngokufa. Ey, uyabona ngempela kubhaliwe ngempela laphana. Sakaza uKhosi ya Famous kya ngengoma 086000 2437.

0: ngayibizi.
1: Ukhona igalaxy
0: la. Neka yebo, ishele.
1: Astrom.
0: Lawa sewi astrom.
1: Aha ngifundile impela lapho kodwa nyalazi. Bese kuba isikolo esina kuthiwa sizama. Babebe speak up manje silalela izimoto lezi zase long distance. Bese ke ngithatha le mpapa futhi ngibambe ithambo kona ke uzondo waye induna yesilo umdlokombana. Bese kuba umfundisi uzondo owayephethe lapha nompati lapha e-Arizona. Bese ngigcina ngolanga emafahlawane. Sakuba babhayi uthanda umlungu lo.
2: Oh, uthanda umlungu
0: noNkulunkulu. Awu ngempela.
2: Nesikhotha ngeyitolo zakaNongoma. Nanga kithi kukhona lapha kwaMgodoyi.
0: NgaMgodoyi. Angifuna kufakaza. Umdodzo ngapha lokho engikahlele kancane. Safana zulesha wesesha wemanje ngimbonile asambe sekusenzo shabalala. Ngiyambona ukuthi ngempela usiyafana ngiqabela. Wesenzo sawubona.
3: Sanibona. Niyaphila kwezini?
0: Siyaphila njani wena?
3: Yaphila umbambo ziyakumenya.
2: Mshengu shabalala siyabonga kakhulu besidwaba sisinothuli.
3: Usidwaba sinothuli sisemtshezi manje endaweni yasemahendini le phansi kwezintaba kwesenkosi ulanga libalele.
0: Nakho ke inkosi yazo zonke.
3: Ngibambe ithambo nami la ngibambe ithambo nje ngiqale ngibambe ithambo kumalume wami lapha empangeni esigaganini kwesakamthethwa besikhona nje ziwushaya ngomhla ka4 lapha sabusa kwamnandi kwadlada kwanjiya.
0: Nakho ke mfethu amancamncwe.
3: Yama edisidla amancamncwe lapha bekubusa ngibambe ithambo kuma wami amadlala lapha usemahendeni lapha esikothi ngibambe ithambo ngitobeko ngani zasekhaya zonke lapho sandiso bayando alondo. Ngibambe ithambo kuma wami la eNazareth umadlala. Baningi la ngibambe ithambo kumalume uMathonsi lapha kamthize emunyweni khona eSathikoli.
0: Nakho ke
3: ngibuye ngibambe ithambo kubafo wami ola eThekwini eShongweni uXolani Adebe ngithi ngibambe ithambo kuyena ngibambe ithambo kuhlengiwe eGoli washabalala usisi wami ubezalwa nje nosibongiseni bebezalwa nje ngithi nje abakhule.
0: Hawu bakhule baze bakhokhobe.
3: Baze bakhokhobe uyabathanda ngibambe ithambo ngu-terminator.
0: Hawu mfethu siyabonga.
2: Uyabona laphana ke eshowe kunomuzwa kaNcobo la kungavala khona igate siyolanda usiyafana. Hey siyafana uyaphila phothu.
4: Kuda mbe kusabela.
2: Indaba ezitha sifule isikhandaba.
4: Nazoke la indiza leli siyafana ngule show wetha bekuthini?
0: Ngitheni ngithemba ngiqabela.
4: Na shuthi nantsinga phela
0: wona. Kulungile kodwa mfethu alivele nje alivele asivele sithwala imthwala emahlombe sahambe mfethu ngoba ngukhethile.
4: Ehhe ngokuvumelekile nje ngicela ukuthatha nje ukubamba ithambo lapha komabani abagane lapha emzini kaMandlovu noObethe lapha eNyana umama uMacele wakwaZulu lapha eMpumazi bomama uMamtshali ukhona futhi avale eMpumazi bomama uMampungoso lapha eNyana libe umama uManene olapha eMoria nobaba sisinaye yedwa lapha nakukhanjalo siyophila ngoba ngisithanda kakhulu sabantu abakho bese ngukusazi wami uHlengwe uMantulo Zibala nogogo lapho ozalo mawami uMabiyela wantazithi basile nje ngimthanda ke nezwani.
0: Awusibonge ndaba.
4: Ngingambonga lethe kuphi phapa kuTikTok.
0: Asave ngempela sigijime sedlule ngempela lapha na eshow sigijime sihambe selapha na kukholwa kwaNxumalo. Sawubona.
2: Xamalala.
5: Msini. Kulukudu kule entry
0: sanimene lona.
5: Wala zuma mina wangisa kunxumalo manje.
0: Hayi ngibona lana phela.
5: Uzongiqhatha nedlozi.
2: Uyabona uzuma bingelela unazo zonke izinhlelo zokho. Uyabona nje manje ngathi ufuna nje mhlawumbe ukuthiza kwenzeke kusigiya ngebona.
0: Unakho.
2: Umthinto uzokuzwa.
0: Uya record. Nokuthi ngimbize ngunxumalo nje urecordile.
5: Mina ngu producer ogcotshiwe mina ngagcotshwa ukhozi mina.
0: Hayi futhi
5: uqinisile. Hawu afuthi ake ngibambe ithambo lapha yako kwami masibiya ekhaya inkosazana yakwami emhlobo madoda awu madoda oh hey awu ziyadela lezo ntaba cha ake ngibambe ithambo lapha kwami masibiya ekhaya bafowethu nasemndenini kaZuma yonke lapha yakwandaye omphiti wobabhezimpi wobamncane kwalani bonke bese ngiza la eduke komnye umfana wangakithi usando mgqosisi ngosele inyama engasuka umphansi laphaya ukwanda ezibomvini lapha kwangubane hhayi womfethu ngadla inyama engasuka umphansi lapha eduke nobheka imshembu bese ngiza la kumaciko la wami la engiwakhonze kakhulu osomnandi omashinga ibuya kusa oshoti ebaningi ovela bahle.

0: lephuthi kunjani?
1: Siyaphila futhi kunjani kuwena?
0: Awu siyaphila, asidlamele sinifakhe ngibangalele mfoka lento lomfoka amageba, siyabingelela mzukulu mfowethu.
2: Ngiyabingelela mfowethu kunjani? Ngiyabonga.
0: Hayi sikhona ngana wethu khuma noSimanga la. Because inoka mdoko mfowethu, asibe ngumsebenzi wakho omuhle mfowethu muhle.
2: Yebo.
0: Nanokungayiphakamisa, nokuthi usebenza nayo lonke kuhleko lomculo, ayikho umculo ongathi unenkinga, lokho ngisakubonga, angathi wonke umculo kaMasikanda. Mfowethu angasuka iphethini kuwena. Bese kuba nombuzo lo mfowethu ngoba umpo lapha kwaceza ngiyazi ukuthi bakhona abancane ababuka into yenzayo isibonelo esihle. Ngabe bakhona nabancane abasendaweni obafukulayo ukuze kusasa noma kuthiwa uyadlula kuthiwa nansi igroup enye kaMasikanda ebafunela abancane abaphume ngaphansi kwesandla sikaMzukulu. Ngicela ukulalela emsakazweni mfethu, ngibonga kakhulu.
1: Ngishukwe.
0: Cha.
2: Yeah.
1: Okay, sithatha wesibili ingathi ubingelela ose
3: okay. Bingelela sinasothole.
4: Yebo ngane kwethu.
3: Niyaphila.
4: Siphilile.
3: Uyaphila indaba ezethu
2: magama. Ngiyaphila, ngiyaphila mfowethu, ngiyaphila.
3: Hayi mfowethu, hayi mina ngiwethulele isigqoko. Ngiwethulele isigqoko mfowethu ngendlela umculo wakho ngendlela omuhle kakhona ngendlela oyisha ngakhona ingoma kodwa phosho uzothi kuba nesithukuthezi. Ukuhamba kwaleli qhawe emdimeni waphela thina masithenga sisithenge ukuthi sifuna ukuza ukuthi inkabi ikhiphe kanjani
2: yabo
3: yebo kodwa hayi ufisa ukwazi ngilayitheme sprint tanki
1: tanki springs asithathe omunye bengelela kanjani msakazi rikhozi
4: simthanda nisabona
5: sanibona nokhozile niyaphila
4: siyaphila ngane kwethu kunjani kwena
5: hayi kida bini
4: dadu
5: mukabelo umakilogila
4: mfethu
5: uyaphila
4: nanti qha
5: uyaphila nobhuti lapha
2: siyaphila siyaphila mfowethu yebo
5: ngiyaphila ngiyaphila mzukulu
2: hayi siyaphila mntakababa ngiyabonga
5: ngani yakwethu mfowethu awuqhubeke njalo kube kuhle konke
2: yebo
5: mfowethu ngimlalela awube kuhle konke mfowethu ukhipha ngempela mfowethu futhi ke thina la empolopolweni sikulalela kakhulu
2: hawo ngiyabonga mfowethu
4: hayi
5: ngani yakwethu
4: siyabonga amakilogili insizwa madoda siyabonga kakhulu silaku mzukulu khona ofaka umbuzo angazi noma usakhumbula yini uphendule insizwa la
2: oh okay ngicabanga ukuthi umbuzo ongumele ngiphendule noma umfowethu awubuzile ubuza mayelana nokuthi kukhona nokulindelekile okungaphuma ngaphansi kwesandla sami okufana nokwelekelela osisi abancane noma igenge le engibonakala ngisebenza nayo cha maningi amathubu ukuthi kube khona isimo esifana naleso njengoba sebekhona nje sengibazisile kubona noma kunina ayindlela ayisaye emumva noma ngakuthiwa bayakwazi ukuthi kwesinye isikhathi phela mangabe kusetshenzwe bayakwazi ukuthi beyiphumele beyisebenzele eceleni kodwa nje njengamanje ngilindele ukuthi ngikwazi ukuthi noma ngonyawo zayo abanye babo bekhiphe i-album noma omathwala bebe ne-album abayenzayo noma i-EP niyazi ukuthi kunoshisa amabhodo nakhona ukhona la eqembini lamadance yes naye futhi silindele ukuthi balindele abantu ukuthi kube khona okuvelayo ngaye since sengamveza bamemukela ngendlela bamemukela ngayo
1: kunengoma vele ushisa amabhodwe ayibiza kule album yakho le ya last year.
2: Yeah.
1: Mhm. Uyabona kuma fisha akho emzukulu mfowethu, hey uyabona la uhamba khona no Siyantuli mfowethu. Uthi Themba la mina ngiyokwenze.
2: Awuyokwenze isandwa.
1: Ngehlulisungu nami ngezenzo zakho. Hezikinyabisi mizwa yami ziluthe namandla uthando lwethu mama athi lungisi izindlela ngicela ukhetha amabali uma unyathela inhliziyo yami yathunukala uma ngicabanga ubuhle ngicabanga injabulo besinayo lemya unami ngangingazi ungangingazi mama
2: uyigagu kahle kathi sothola
4: lalela uyigagu ngempela kahlahla
2: ngicela
4: ufitsha ngicela umupha ufitsha
2: ungishiya ngimile mina manje
4: engobeni zakho
2: umuntu nake ngihadulise ngomunye yami
1: udumzila
2: hayi udumzila ngempela
1: senensizwe lapho umzukulu akabachazile umsakazi rekhozi yofem kumnandi kakhulu echibeni kwagoba iqolo sihleli neciko lethu kumnandi nje ungayithumela iVN uqhubeka uthumela iVN uzoyithatha futhi izingcingo ngokuhamba kwesikhathi umsakazi rekhozi ake
4: ya kunjalo ngane kwethu mzukulu mhlaphe besingacela nje ukuthi isizwe silalele sibonge nje ithuba nokuthi sihlale nawe kamnandi kanje uvalelise esizweni sophuma ingoma yakho ke emnandi ethi firefighter ngifisa ke lengoma mzukulu ngaphambi kokuthi uphume usuqede

0: ngokubonga.
1: Yebo.
0: Uyisakaze wena ngoba thina siyisakaze lapha ingoma yakho siyisho siphume nga wena sifuna ukwazi ukuthi ufisa siyenze kanjani ngoma yakho. Eh.
1: Ayi cha.
0: Ngesizwe nje uthawa kanti senza ka eh ufuna uyisakaze wena.
1: Ayi cha. Ayi ke. Ubani mangithi icula mangithi ayi cha kodwa hayi kulungile.
0: Isakaze.
1: Hayi kulungile. Okay ngiqala ngokuyibongela kubantu ama customer.
0: Ama customer eyo wazohlupa phethu.
1: Okay bafowethu njengoba seshilo uMampanza ngithi ngibonge ithuba nje likhulu kangaka kuzoba phambi kwenu nasemadlebeni umsakazo omkhulu kangaka uKhosi FM bebe khona abanye bebengabizwa kodwa ke uqoke ukuthi ubize mina namhlanje ngiyabonga nje kakhulu isupport esayithola la ekhaya sukela sebancane singakaziwa konke esakuveza saqala ukuveza la ekhaya nasemukela ngendlela esimukele ngayo nakho umhlanje sesibadala sesibonakala kwezinye indawo ngenxa yokhozi ukhozi lidlala indima enkulu kimi nje ngingumzukulu egameni kaMzulu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga Mampanza ngiyabonga Mtonso ngiyabonga Sothole ngalokhu engikushoyo ngiyazi ukuthi ngaphandle kwethu bekungeke size sikwazi ukufika la esifike khona umculo wethu ukuthi sabalisile kakhulu ngayo yonke indlela siyabonga kakhulu ngakhohle ukubonga abantu emakhaya isupport abasinikeza yona nengendlela abasemukela ngayo kukho konke esikwenzayo akaze beze besilahlele izandla behlezi besigodlile besifukamele sikwenzayo bekuthathe bekubeke balazweni besisapothe siyabonga nje kakhulu umphakathi wakithi wonke siyafisa futhi ukuthi beqhubeke behlezi besisapotha ngale ndlela besisapotha ngayo siyabonga isandla selidlule ikhanda siyabonga emphakathini wakithi endlela usapotha kakhulu umculo wakithi
2: ayizazi indaba ezintsha kunabantu nje abahluphayo la uyazi ungambuza kanjani umuntu omkhulu kangaka undaba ezithi ukuthi akaganwe phela manje
0: ushuthu ngisona sothola usile kwayena
1: sothole mina ngiyamuzwa sothole ngiyazi ukuthi ushaya mina lapha
2: ngiyakuthi futhi mina ngiwuthandi lo mbuzo ngoba nami angifuni
0: ukuthandi lo mbuzo ayakazale sophendula
1: usethi kola abantu abahluphayo
0: uphendule ngeke
2: angiwufuni lo mbuzo noma uphendulanga indaba ezini
0: aweba no kulungile sicelile la ukuthi sicela uphume kahle uphume uyazi ukuthi uphuma kahle uphume ngengoma yakho uyisakazele wena sizojabula kakhulu thina njengabalaleli njengamaciko ukuthi hayibo kanti kufanele ngabe senza kanje mzukulu hayi ngeke ngizodlala nansi into bese uyabuya uzoyisakazela ingoma yakho
3: ekhibeni kwagogo neciko
0: sakaza mzukulu
1: sesiyahamba ke njengamanje siya kumzukulu olundi phansi kwaceza insizwa ebeselayo kakhulu mangabe icula insizwa enike isikhathi mangabe ingena emiculweni insizwa ezaziyo ukuthi bangabe icula iculela izi so bafowethu ke nangu njengamanje ingoma esizonipha yona ithi firefighter featuring ushisa amabhodo imnandi kakhulu ke le ngoma futhi inqoma ubuhle
0: yo ngabe sengivalile ke manje iradio
1: yabona ngizalile ngani nawe.

nePhulukwane City, AmaZulu FC uSuthuma Bheshangoni, Skukune United, Kaizer Chiefs lake engungakodwa khona kuphinde kuzoba iLamontville Golden Arrows. Kubona bonke labo beyisishiyagalombili basele babili namhlanje zinkunzi zangempela iOrlando Pirates neMamelodi Sundowns. Sobona ke ukuthi yona yiphi ke emdwayidwa eyoqeda iphezulu osukwini lanamhlanje. Engingakuthembisa kona nje ukuthi thina sikhona. Uyazi ukuthi ngike ngathi ke ngoba nami ngiyinkunzi eseyimdwayidwa ngathi angeke ngize ngikwazi ukuthi sisakaze indumezulu engaka. Singazange nje sathi kuyolunguza nje endaweni yesigameko ke siyibonele ngamehlo ethu noma ngabe kuthiwa sobe silana thina e-studio kodwa ke abasakazi bethu bakhona laphaya nami ngathi ake ngihambe ngiyolunguza ngibheke isimo nje angizange ngingene nangaphakathi enkundleni. Ngithe nje ukujikajika la ngaphandle hayi ngabona into yokuqala engiyibonile yile yokuthi kugcwele ngase ngiyayibona futhi nendiza eloku izulazula nje phezu kwenkundla ngabona ngisho umsadafu bafowethu beziphakwa nje impela ngidlule ngakhona la ekhaya lamaphoyisa la SAR ngabona ziphuma kuphuma ujenga nje lwamaphoyisa kuphuma nomsadafu khona lapho ngasho ngathi okay siqinileke isimo sezokuphepha lana sase siyezwa futhi naseyindabeni kubikwa ukuthi khona nasebeboshiwe ngabe khona lento yokusabela ukuthi ngabe umdlalo uzoqhubeka kanjalo futhi nento zokuphepha kwabantu cha ngiyibonile ukuthi siqinile zokuphepha kodwa ngesizwe sazi ingakho bese sifuna ukuthi ke sikhulume lapha yake nokhulumela amaphoyisa la esifundazweni uRobert Nechuenda ngiyathemba ukuthi sizophinde sitholane naye ngiyacabanga naso vele nje isimo senetwork ukuthi siya sibe nenkinga uma ngabe kunjena ngoba siyafuna ukuthi ke singene phakathi kubona siza ukuthi ngabe ke bayihlele kanjani okwamanje khona yini abakubonayo okusolisayo kodwa nje ngingasho mina ngokubona kwamehlo ami ukuthi abantu baningi bagcwele futhi uzoyikhumbula vele le ndaba ukuthi athephuma amathikithi kwabe kushiwo kwathiwa oh asedayise wonke lokho kuyaye kukutsheleni kuyaye kukutshela ukuthi kuzobe kugcwele enkundleni kuvalwe ngomakalabhe eminyango.

0: Ikhashana FX
1: amanye. Ukhosi FM lu hamba phambili.
2: Number 6.
3: Ayilalela. Sondela uzwe lalela. Ngiyakuzana kuzobala enhlizweni ngivulela isikhali. Loku ngazala zakhe ngambona kulo mhlaba. Ofana nawe, isibane sami. Kanye saphakathi ezikushintsha nombala. Ngiyakuthanda amacala. Ngiyakuthanda amawala. Ngiyazi, vela amacala. Umhlaba ngiyakuthanda kubanda kushisa ngiyafuna. Ngiyakuthanda amacala. Ngithanda amawala, yes, vele amacala. Umhlaba ngithanda kubanda kushisa ngiyafuna.

0: uandile mpili emsakazweni ukhosi FM uthi ke kukhona okungenzeka isikhathi ke njengamanje ke imizuzu yishumi ke nesithupha lishayile ke ihora leshumi nambili sihamba kanjalo ke siyobheka nje lapha ke ukuthi obana bakhona abathi ke bahleli ke nomsakazo ke ukhosi FM kulesi sikhathi ke shayile ucingo ku 086 000 2437 086 000 2437 ngalokho lokho ke lapha I voice note yakho sayithola ke ku 0791639874 asiqale lapha ke ku line 1 ukhosi sawona
1: Simthande Myeza
0: yebo ninjani
1: on air with your friend Vusimuzi Bomusa na Africa to friend I'm Chris Ovenka
0: yabona ke manje ke usukhuphuka nge school fees brand angisezwa kodwa ke ngithi nakuwe mangabe impela ubuqondo okubi ngithi akubele kuwe lokho ngithi mangabe ubuqondo okubi
1: ngithi ngiyaphila ngikhaya
0: ngiyaphila keza kuwe
1: angele phela ukhozo lwethu nje emathi labuthonga athandayo ka ngiyaphila nje siyaphila kunjalo noma icha isandowns yenze into bengayifuni ngoba ngiyichizi kodwa nje yenze into engayifunanga kodwa ke ngithi akube umuzi igama lami abaphila abafana ezakheni ngiyabongela bongani nabanye nabanye kodwa bengathandi
0: siyabonga ke mapray
1: ngiyichizi ungqo kodwa akube umuzi igama lami amen
0: nazo ke siyabonga kakhulu lapha ku Brenda ukhosi sabona Nazo ke ubani lo khona la
2: Dankie Myeza umthokolo wangcobo phansi emakhabeleni emvuti ebubu asambe Myeza
0: Nazo ke siyabonga kakhulu emakhabeleni sithola umnye khona ngala ukhosi sawona
3: Sawubona ntoka Myeza
0: Yebo njani
3: Ngiyaphila ngifuthu
0: Ngiyaphila
3: Ngiyaphila ukukhuluma noSabelo ngoba kuphele nje amandla wasi
0: Hayi
3: ngihleli nawe futhi ngihleli nawe sizonke nje asambele mfowami
0: nazo ke siyabonga kakhulu lapha ku Share ngasambe seku line 4 ukhosi sawona
4: 21.5 ubuthuba thuba eta
0: hey ta nazo ke sekunjalo ihlezi iphuthuma ke le ndoda nje ihlezi iphuthuma ngeke ngiyibone ngamehlo engqondo mayingena nje kuvela ngathi ivela ngewindi kube ngathi nje ivele ngewindi thi hey bese idlula khona lapha ibaleke ukhosi sawona siyaphila futhi singeza kuwena
3: yebo ngiyaphila baba mathuza lapha eMansfield ngisay network ngihleli nawe baba ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu eMansfield Nazo ke solo umnye khona ngala ukhosi sawona Yebo ke
5: Yeah msakazi ukhuluma no Phantom Trend lapho ejezi ngokukhenelele amathelelo kaNkosi Nkosi asamkhumbula
0: Ehe ngamkhumbula
5: Yeah
0: Yeah you know Papa sithatha Usuke Jehovahani ngichazeleni.
5: Angazi futhi ukhumta mkhubhayo ngambona yabantu hey yazoba kusho ukusebenza jabayi.
0: Usuke sekushoda ukuthathi nje sizani. Noma ubani.
5: Sizani.
0: Namba bekjaha siyabonga. Papai!
5: Isso algum lá, isso que você usa khona sokandele.
0: Ngathi uphathisa umuntu odlula netekisi, uyamphathisa.
5: Ngiphathisa ukuthi uzongithola ngasho shopping. Kulapha ngasentube impuva lapha nokuzini.
0: Siyabonga.
5: Nazo
0: ke siyabonga kakhulu. Yey, uyabona ngempela ngeke ngicabange ukuthi yabona nami sekufanele ke ngifike ngivele ngisakaze kanjalo manje. Nami nginizume ukuthi sanibonani balaleli njani sakukhona la inkona. Ngibe kudlula ke manje osithela. Ukhosi sawona.
6: Ndoda Myeza.
0: Yebo njani?
6: Siyaphila futhi kunjani
0: wena? Ngiyaphila.
6: Hayi la ebhola ejimistini usithamo ngubana lo ikhopha lendalo angidle ngivuthume kwethu usincameni ukuhamba lineni ibani
0: nazo ke siyabonga kakhulu mbomvu
6: danke
0: nazo ke sithola umunye okukhona ngala ukhosi sawona
7: wasemthandi
0: yebo njani
7: sikhona embathe enkunzi
0: hayi kuhamba kahle babo wami
7: Hayi, nami ngikhamba sasanga khona ngivele ngekwindi la nemidlalo lo izolo yodukile izo zabaneni.
0: Ne eyakho ibe njani?
7: Hayi mina banalaba bayedwa.
0: Oh, ngithi neyaba. Ngizwe indlela osuzothenga ayo nje.
7: Kodwa kodwa usuyibuza mhlawumbe mina ngibonanga mhlawumbe ngibone wrong. Angazi ngempela ukuthi iphela athe sibelikwenzekela angibonanga kahle.
0: Hayi mina angazi lutho ngebhola sebeyihlaziya kahle abezemidlalo.
7: Hayi ngempela hayi noma ungabaleka nje kodwa ubonile nawe ukubonile.
0: Ha yeyi nange sengifaka bye bye.
7: Hayi okay ufaka zibabulala.
0: Siyabonga. Nangoke sengifaka usefuna kuthwesa sayikhuluma lo nto. Hey nosimthando wazi wafakazi ngathi mangithi wathi yebo kunjalo wathi nginje ngoba nizwe nokuthi kuvela ngabonga ngathi hayi ngiyabonga kulungile ke sophinde ke futhi ke sithathe nama voice note akho ku 0791639874 0791639874 sambe ke lapha ke sikuphuka ngobani manje unosipho lo uthi ke uJehova angeke avume sokubhaxabula nje ngomculo wokholo mangena bhaxabule nje.

0: lokho
1: mfethu siwalwelile yabo nje ngifuna ukuchaza into kulo mfethu siwalule kakhulu siswathola ngezinye indlela kodwa manje sashashawa
0: kodwa nje cha hayi uthi ushayiwe wena awubanga usawuqeda umdlalo ngithi uyele ulwe ulwele ukuyoduba lapha ngaphela kahlahla ubusuduba manje uzophuma ngakaqedwa ubulwele ukuyoduba
1: kodwa futhi ngingasho ukuthi ngoba phela iPirates besiwine iM10A from 2021 2022 2023 2024 2025 angazi mningi kodwa mina besiwine kaningi landela ngani maka 4 ini landela so asinawo umona
0: yes wake manje yeah
1: sabantu nje abanawo ukuthi abanye abantu nabajabule
0: manje uxova yini umoya wakho manje ngoba ungawunamona yini le xova uma waphela fuza ubuhle lapha uthi hayi akunankinga mangabe ubunge
1: njengobusinda abantu abantu abona ukuthi abasajabuleli ukuthi bayawini bajabulela ukuthi kudinwe wena yabona ukuthi injabulo yabo ayisekho ngabo isingawe
0: kusho ukuthi inkinga abantu kahle
1: kahle ndingikhumbuza ngase nyuvesi nje ukuthi enyuvesi kwakunomkhuba ukuthi uma unenkinga yabamojulo unokuba unokusalela imuva
0: yeah
1: babegcina sebefunda bemotivate ukuthi abe ama ayasifundele singafani usibani bani labona abantu sosefayela kanjalo la ubona abantu basebenza into sebenzela wena yihle into abayenza kodwa isingawe manje sebenza sekuthiwa umuntu uma ungafuni umuntu bengavuki kuthiwa hayi bo ufuna ukufana usibani bani
0: nongaphasanga kahle ethi
1: kuthiwa yabona uyabusuqala yabo uma ikhuza kuthiwa usuqala ukuba njengosibani bani yabo ungayimisela so we motivation
0: usunokumomisha nje onabo wena yakho kumomisha yagena le yongaphasi
1: yabo ungamuhle phinde kwakhe
0: yeah no ibona ukuthi akenzi kahle noma akaphasi nophasayo kodwa ongaphasi kahle uthi kodwa hayi ongenala
1: ngifana nosibani bani
0: Kulungile mfethu siyajabula kakhulu ukuthi sibuye sibe nawe namhlanje ngiyazi ukuthi ke masuke sikhuluma ngawe mfethu sikhuluma nje ngensizwa yakhona khona la eThekwini kodwa ngiyafisa nje ukuthi ke ungitshele kulesi sikhathi ukuthi ngokwakho nje mangabe njengoba kade siyazi imicimbi emahlayisi ukukhona uMatasa kuhamba kanjani kulesi sikhathi selokhu sakugcina ngoba ngicanti angisakhumbula ukuthi sakugcina nini mfethu
1: Sekunesikhathi. No sikhona nje sikhona emahlayeni abantu bayafika sibakhitaza singase bayahamba sisuse iphele imali yabo. Khona umcimbi esizowenza amahlaya sizama ukwenza besizowenza kule nyanga le ya October kodwa ngase sizowenza ngenyanga ezayo. Kungase kube umhla ka 27 November. Nomcimbi lona bese sizobuse ezinginelinye igama lawo lisingisi ladies and gentlemen.
0: Yeah.
1: So njengoba kuthi ladies and gentlemen isho yonke into ukuthi sigqoke kamnandi, sinwa kamnandi, samabhazo, petitjili yakho, kumnandi nje.
0: Yeah.
1: Uhlala phansi, uhleke. Indawo engase abuthi yonke into ibingakafinalize kahle engase kube yiyo, ngase kube playhouse. Kodwa akufuni ukukonfirm because akagabi yona kwamanje. Kodwa nje 27 November abantu bangabheka ama social media pages wami kumomish comedian. Khona umcimbi wamahlaya ozayo nje uzobe usila sendlela emakalisayo. Kube kuhleke ukuthi azuyibone kulona nosonkondlo khona nejazz. Nje umuntu nje ufuna uyihlekela kodwa nje isendaweni ethe ukuthi
0: yabo. Eyodedela ublood, eyodedela igazi.
1: Kamnandi.
0: Ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa. Hayi mlaleli akakahambi kumomisha, akahambi umomisha ngiyamuzwa nje esekhuluma ngathi uyavalelisa cha, sisahleli. Siyahamba ke siyabuya nomomisha mlaleli, sihlele insizwa ke la. Esisho ukuthi ke iyona ke eyavula indlela la kule ngosi yethu. Uxolani umomisha wakwaMsomi insizwa idabuka lapha ke eHammersteel.
1: Umgobhozela.
0: Wavula indlela angaze sothi vula indlela wena bani wena momishi sabe ke lapha ke uJust Sako bathi ke molo siyabuya nomomishi.

0: uma kadwiza njengamanje uJust Sako bethi ke molo uyabona ke uMomisheka uyayitika ngami yabona njalo mesuka ezela impela hayi ngiphumpela ngizwile uthi uMomishi kune inkulumo mina engayithandi mase kuthiwa nje kugquguzela abantu ukuthi abasheshe belale bathola ukulalo kwanele bengalali seku late ngiyalimala ke mina
1: la ose business lakho
0: kune inkulumo mina engahambisani nazo uMomishi
1: mangafika nje umuntu ezokhuthaza abantu ukuthi nje uAIDS wokulala ayishutha ngahamba ngasazwende namsazwe ungahamba ngasamkhulumisa
0: ngishaka ukuthi udokotela athi ukulala kuyasiza ukuze umzimba ukhule kahle ukwazi nokudigesta ugaye kahle ukuthi lapho mina sengithe
1: lapho wena
0: usiminyene
1: kodwa wena usebenza ngokungalali kwabantu usebenza ngokungalali kwabantu kufana namadokotela odokotela bajabula ngama bezokuthola bayagula
0: yeah yeah
1: because ibona ukugula kwakho kubona imali
0: imali
1: akwenze mina ngasekhaya khona umunye ubaba khona umunye ubaba wayelokhuza
0: ehe
1: wayesebenza kaDuma ehleze ishonto ukuthi bayathanda ngamaphela ngoba ngokwakhe ukuba wekhe amaphela ngaba ngasebenzi
0: oh
1: yena nje mayibona iphela uyajabula ukuthi umsebenzi usakhona
0: oh basebenza ngawo
1: usebenza kaDuma
0: oh kad
1: so wayejabula ngamayibona iphela ethi ayaxaka abantu behlezi becasa ubona iphela ngoba yena umsebenzi ngaba huku kube ubi iphela nje alikho mangathi nje ngokuseni kuthiwa amaphela wekho phela kumsebenzi wakho so ziningi into abantu sabantu eziye sijabulisa kodwa abanye abantu bangaqondi ukuthi kwenzakala la
0: mina nje ngijabulisa umuntu oqashayo okuthiwa nje
1: ngisho uqashiswa injabulo ukuthi uqashiswa yinkinga kodwa beqashile nje
0: asho yabo nje usangisala nokulala
1: uyajabula uyamrecommendela ukuthi yabona lelo uhlelo lami
0: uyabona ke leyo nkinga yakho vuli lo ntunzi ungamsayina kakhulu lento engakulalisi iyeke khathalo lonto leyo alenzeki iphutha uNkulunkulu uzobe bekwenza ungalali unenhloso vuli iradio ke angisafuni kwakuzwa kwankinga yakho ukuthi angiblali ubuthongo ngithi hayi mina ke ngiyakuthola uyiclient lami wena
1: angisabuthi qutho lapho jabula ufe
0: uyabona nje lento iyafana mangabe futhi sikhuluma nje nangezi njobade ukhuluma ngendaba yezifo ukuthi wena kwesikhathi omunye umuntu ungambona sazi ukuthi hey enye into eyinkinga kuyena yabona kuthiwani khona lesisho sesigise ngisifuna uMomishi another man's treasure that's all ayikadabu uzusalile ngilongihlezi ngiyacabanga ukuthi kambe sithini lesimo sokukhuluma ulungile mfowethu kade usasichazela lapha ngomcimbi wenu ngifisa ukuthola lo ladies and gentlemen ukuthi yini mhlambe onigqugquzelile noma on inspirishile ukuthi ke niyibize kanjalo nanezinto ke enihlanganisile kuzona ngoba sazi ukuthi ke noma kuyinto yamahlaya kodwa kukhona ke nezinye inhlobo zobuciko enifakile
1: Okay amahlaya ngicabanga ukuthi izifiso esikusona manje amahlaya semaningi akukho wrong maningi and aqhamuka ngenhlobo ehlukahlukene kulabantu abanzi TikTok ngendlela emangalisayo enhle labantu abaku Facebook you are one of the greatest content creators now on social media baningi abantu abahlekisayo na TV iyahlekisa so uma senza ama show sesizama uku prioritize ukuthi ngaphandle kokuhleka ngokuthi umuntu athola ukuhleka kuphela but experience the atmosphere ukuthi angazi ukuthi ngezulu kodwa umoya uvunguzayo kulomcimbi nomuzwa like ube uhamsane ne team noma uhamsane nohlobo oluthile so lapha nje kobe kuyinto ethanda ukuba class iexperience zam ukuthi inikeze umuntu ukuthi kungaba amahlaka kuphela ngoba amahlaka akhona yonke indawo and abantu bahlekisa ngaphandle
0: bahlekisa kakhulu futhi uyazi mina into engayibona la ngiqala ukwena kumahlaya ase stage ukuthi lapha e stage ihlaya lishaya ngalendlela ukuthi uthi mawubabona abantu bakhona uyibuza ukuthi labantu kodwa ini abanye ababengadumile kangaka yabona ngoba thina sijwayele phela ukubabona ezinkundleni zokuxhumana abantu abahlekisa kodwa mawaya lapha kwi comedy show uyobuka labo stand up uyabona ukuthi yey ihlaya liyashaywa lapha ngifisa mhlambe ke ke sikhulume manje momishe ngoba khona umunye uza kwethu lo engena emva kwakhe uLihlophe uke wafika lapha kwi comedy show cama ngithi wathi wayeqala ukuthi ayo attend nje abukela amahlaya se stage wayithanda le nto ngifisa mhlambe sikhulume nomlalelo uthi sakuba khona o social media nampo makathasa ababuka la ku TikTok ukubaleka kwakho ukuthi ukuyohlala phansi ubabukelo somahlabi lapha e stage esikhatini lakho nasikwazi ukuthi siwabuke ku social media mhlambe siwabuke na kubona kude mhlambe izipesheli lezi ziba khona ezama comedy shows kubaleke ngani abantu befike bezohlala phansi bebukele stage
1: yebo kubaleke ngokuthi kubalekile ngokuthi kuwumuzwa ongafani akufani ukuhleka ku social media akukho wrong.
0: Yeah, yeah.
1: Umuntu akangithazi ngokuthi hlaphe kade ngixheka noma eh ku right so sonke sahleka social media kumnandi. But kuumuzi ungafani into mawuyibona kuifone noma uyibona ku TV. Kufana nje abantu esikhuluma ngebhola.
0: Yeah.
1: Umuzi ungafani ukuthi unabantu ojabula nawo. Makuthiwa manje kuzongena kuzokora iphela sonke siyasukuma simile. Kuumuzwa kuyinto ongasoze wayekhohlwa empilweni yakho, uyingxenye impilo yakho nomlando wakho ongasoze wawukhohlwa, imemory ingasoze yaphuma emqondweni wakho. So mawuza kumcimbi ngani ngenhlanhla futhi uzoba umlandi kakhulu, uba naleyo moment leyo noma leyo memory ongasoze wayekhohlwa empilweni yakho, uyoseze ukujabulisa. Ehlukile nevideo kade uyibuka hlaphe ku TV noma kade uyibuka. Asisho ukuthi ku wrong ku TV na ku social media, kodwa ukusaphosa nje ngayo yonke indlela nxa zonke
0: ungakwenza konke, ungakubukana lokho okubukana kodwa nalapha ya nalokho akusenasi isikhala sakho, ongakujabulela futhi kungafani nalokho ku
1: yabo
0: kunjalo impela
1: futhi nje uqondile kamnandi.
0: Ngiyayithanda leyo ukuthi abantu abaqonde, ngoba uyazi nje nalendlela osuke ugqoke ngayo iyakwenza uzizwe ngendlela ethile ukuthi yabona mangi clean ngihlanzekile nginoka kamnandi, uyayizwa lonto leyo. Kulungile ke, ngiyafisa nje usinikeze ke sesoyigoqa nje imniningwane yokugcina njoba ke uke washo phambili ukuthi abantu bakuthola kanjani, kodwa sithole ukuthi mangabe khona ufisa ukuyilandela le ndaba mhlambe nake iqale ke manje ake wahambe eke ihambele le mcimbi yamahlaya la ukwazi khona ukuthi uhlale phansi ubukele lapha stage.
1: Kodwa ungama kodwa njengezikhokhela sikhanje yesikulwisi
0: hayi edike ngiyazi lapha ke noma ngabuhleli phansi ugcina usukuma
1: vele sifuna ukuhlela
0: ugcina usukuma
1: abanye bahle bazibalale. Asazi
0: siyazi ukuthi
1: awuzwana abantu abalalayo kodwa abanye bahleka
0: abalalayo. Abazumeki phela wona, mina engingabathandi laba abazumekayo, laba balala ukuthi nje baqethuka baqethukiswa yinsini.
1: So imali ngokuza umbuzo, so ngisho ungalala ngisho ungalala namhlanje ngoba nantiya khozo nabantu abakulalelayo.
0: Ngisho ngingalala kuba njani?
1: Ngeke ube nenkinga ngoba unabantu abakulalelayo.
0: Ima ayaya
1: hawo lo ndabalalele nje kamanzi wena lo ndabalalele nje kamanzi
0: wena kahle kahle wawufisa ukuba umrapper empilweni akusangibonile vuma wawufisa nje ukurapper ushaye lokho kuthiwa amabhazi ngoba amabhazi la uqedwe ukungiphaxabula ngawo
1: injeke ngathini
0: angilele bangilalele. Akunakika noma ngale.
1: Kodwa mahla amacisha yele ngalapha. I think into eyenzeka ngangena kakhulu ngangenemahlayeni ngijwayele ukuperforma nosonkondlo.
0: Oh, sonkondlo
1: bacikoza kakhulu.
0: Ujwayele ukucikoza. Hayi ngekuqaphele mawushaye zakho lapho uthi oh okay.
1: Into eyinkinga ngosonkondlo bathi abafana nothisha bemaths bakuthanda ukubalisa.
0: Yeah.
1: Uyanta ngikhipha kubona. Bahlezi bebalisa. Ngazo thisha bemaths.
0: Othisha bemaths basuke bebalisa.
1: Othisha bemaths babalisa.
0: Angizwa ke le, angizwa.
1: Bathanda ukubalisa.
0: Ey.
1: Bathanda ukubalisa. Ngagcina ngiphuma ukubona ngathi ayangizika angifondela kakhulu kusomahla. Fazi nami ibe nebali engingazazi.
0: Eh, uyabo kodwa ukuthi ngabe ukude kanjani ube kuthiwa nje wangena la ku hip hop, ko rap, tsini.
1: Khuluma ibaba kwabuza athi ngiseduze yini. Khamba kuba khuluma baba lo owaye umholi weinsizwa. Eh, khona usadlule emhlabeni kodwa wayibuza intatheni ngekuthi indaba ekaqeda ngifuna. Wathi ngabukude kubafunda, wathi ngiseduze yini.
0: Ngiyabona. Eh, qantswa kubaba kaNhleko.
1: Ngakubona nje ukuwagqama kakhulu ngekhazizi
0: 2021 nalingibalele ligama kuthi angithi umgilichi
1: wo umgilichi alingiseduze
0: kulungile
1: lo social media ngumomo es comedian number yami 0717563550 strictly for bookings yazi sebusuku nje manje strictly for bookings 0717563550 but ng social media nje Momish comedian uyakwazi ungiqasha uma unemcimbi, akwazi ungiqasha uma unganamcimbi noma nje kwenzakalani ufuna ukuhleka kuyona amazi kungibiza. Ngiyahlekisayo kakhulu.
0: Uyahlekisa, uyayithemba.
1: Ngiyayimaketha nje manje
0: into ethi hlaya awuyibheki. Zimakethe awuyihlaya ulibheki.
1: Ngangahlekisa umuntu ethule wazahleka namahlahlekisi nginaphakade.
0: Manje mangabe usuke ulotuja uthi uyahlekisa usukubona ngani uthemba ngani ukuthi yabo le izobahlekisa noma kuyenzeka osisikhathi ukuthi awuyazi bengazi ukuthi bazohleka
1: kuyenzeka kokunye kodwa ukuthi ayafukuzisa amahlanga ngoba ngathini uma uyiciko nje uyiciko nomabili iphiciko isiyalo okusithola kubantu abadala ebucikweni bayabatshela ukuthi kumele ubahloniphe abantu obenzile umsebenzi so ukubahlonipha abantu kwenza nawe ukuthi ufaka leyo effort nyana ethe xaxa
0: yeah
1: so mawune nhlaya before mhlawumbe uzokutshela abantu noma ulisho ku TV uqala ukukhuluma nabantu nje ubeze ubabuze ukuthi abantu nhlaya izincabo ezihleli kanje liyahlekisa yakhumbula ngelilanga ngangaba nohlelo kwafanele nje kulona la ku TV ngahlala phansi nomzali wami uma ngamtshela ukamahlanga nawo wathi hayi leli lahlekisa lelahlekisa ngaya ku TV lahlekisa kwamnandi
0: yeah
1: wase ngihlupha ke sefunisha yakhe ke sengizenze mayingakhona ufunise yakhe
0: kanti wena wena usumvalele lani ngaphandle ngoba phela nawe ayisebenzile
1: hayi bo hawo
0: bomisha siyabonga mfethu ukuthi ufike njalo la ohlelweni ube umngani walolu hlelo sekufisela inhlanhla nokuhle kodwa khona konke ke okwenzayo
1: ngiyabonga kakhulu nami nginifisela uhle kodwa bafezela
0: siyabonga kakhulu sikhipha na
1: nabalele abangalali ngiyabafisela
0: nabangalali inkosi yami
1: kwase nje baqhubeke babe right
0: nathi baqhubeke beqwashe
1: baqwasha ngapha nawe baqwashisa yho nje kumnandi nje baqwashile
0: sikhipha ngengoma kaMafiki Zolo ethe mlanjeni kusho ukuthi nangelinye we yazi momisi ngeke ngithi mina uyobuya mhla ubuya uyosifica siplome la emlanjeni awuphindi buya futhi uzovakasha la okhosini
1: sale kahle bayeli ngiyanithanda ba customer
0: bese umkhathele wena hamba mafika izono emlanjeni.

Umonewa emsakazweni ukhozi uthi ke isibhanca ngaphambi kwalokho ke buza lapha kumafikizolo ethi ke emlanjeni sikhathi ke njengamanje ke imzuzu isishagalombili lishayileke ihora lokuqala khona la emsakazweni wakho ke ukhozi FM. Lalela ke uyabona nje kade ngixoxa la ngithi yabona nje njoba kade ngike ngaya lapha endaweni yasophongolo kuthiwa kusephondwane la ebesiye khona besiye kwesinye isikole nje kuthiwa siqala ukubona laphaya igama lesikole siyokhulekela abafundi baka matric sibagqugquzela njalo njalo hey kungasashisi kanje ophongolo hayi ngiyakutshela wena kodwa yazi khona into eyenzekile nje ngibuya endleleni sesibuya ke endleleni ebuya khona lapho ophongolo ke sihamba ke sihamba ke sibabaza ukushisa ke ha ulazela shisilanga lazela shisilanga hey sasho ophongolo hayi bona ke manje khona into eyenzekile lapha ya engenze ngabona ukuthi hayi khona man uyazi umuntu lokho eyibona ngathi nje usasemusha usasemncane ilanga likakamshoneli kodwa cha akunjalo ngibona ngani ke ngibuka nje lapha ngihamba ngiyancoma ngithi mina hey abantu balawo phongolo bakhile awu bakhile abantu balawo phongolo hey zinhle izindlu zabo hawu hey wazwapenda kahle loya ngihambe ngiyababaza ngibuka nje ubuhle bezindlu sethi lo ngihamba naye ngoba lo ngihamba naye uthe kuba mncane kunami mncane nje phela kunami uthi uyabona kodwa uthi niyake hambe ngithi mina ngani ngoba phela babaza ubuhle bezindlu uthi ngibona nje ngendlela obabaza ka izindlu ukuthi cha akekho nje umuntu omusha noma omncane ongababaza ubuhle bezindlu ukuthi kwaze kwakhiwa kahle yazi yayinhlele yadlu waze wapenda kahle lo hawu uyabona nje lo isiza sakhe wakhe kahle impela ubona nje la hawu uthola umhlaba omuhle kabi ke lo bamsikela kahle ke lo hey ngabona ngesikhathi uthi yazi uqinisile lo muntu uguga nje lokhu kuhamba kweminyaka nje ukuthi usungathi wena uhamba kukhalwa ngokushisa endleleni ukuthi kwaze kwashisa kule ndawo wena nje usukume nokuthi hey baze bakha kahle man hey upende kahle lo hey isiza salo bamsikele kahle ke le ndawo yakhe wena ungcoma lokho nje hey ngamukela ngavuma thi cha ay yabona iqiniso lelo bafethu ngiyavuma shothi iminyaka isihambile ngempela ngoba mina iyona into ebengiyibona nje lokuthi cha baze bakha kahle futhi ke ngingasangiqali sinokwenza nje lento mangidlula nje ngihamba endaweni ngithi hawo hey baze bakha ngaba yabona ke ngibona noma ngingale ko maphumulo bayazi la bako maphumulo uma uhamba nje lapha ngomgwaqo u R74 hey kwakhi nakhile lapho kwa maphumulo bakhile abantu bakhona awu ngincoma ngizwe ngiyongena esitenga mangigudlelanga kwa maphumulo ngincohambe ngincoma awu hey wazowakha kahle nalo wazowa kodwa yonke lonto balokuba ngihlebela thiwa cha hayi siyavuma uyancoma kodwa uyabona yini ukuthi iminyaka iyahamba manje ngoba akekho umuntu omncane noma omusha ngalendlela ukuthi usemusha sha ongahamba incoma ukwakha ukwakhiwa kahle kwezindlu nokuma kahle kweziza nokupendwa kahle nembala emihle ukuthi hawo yazi bengazike lo mbala uma uhlanganise nalo ukuthi kuba kuhle kanje makupendwe kanje egcekeni ngifisa ukuthola ke kuwena ukuthi wena mangabe mhlambe nawe usuku leso sigaba la ukukhala khona ngakho ukuthi ha kodwa sekuyakubulala uguga ngifuna ungitshele ke namhlanje ukuthi yini le oyenzayo mhlambe usuyayibona nawe wakade ungayiboni kodwa sebeyakutshela ukuthi cha ngeke yabo le usuyenziswa uguga ke manje kokunye mhlambe futhi wena usuvela usiwamkela ukuthi ugugile kodwa ngifisa ukungikhumbuza ukuthi wena wabona ngani cha uyabona manje hayi liyangishonela ngiyaguga iyahamba iminyaka manje yini le owawusuyenza mhlambe kusisikhathi into owasuqala ukuba nendaba nayo owawukade ungenayo indaba nayo mhlambe ebusheni bakho yabo into owawungayinaki kodwa sekuthe manje ngokuhamba kweminyaka wabona hey uyazi into ethile impela senginaka yebya sengiyinaka yebya sekuyinto enkulu mangibona into ethile noma kukhona owenza into ethile sengiyayinaka nje lento sokuba into ebalekile ethatha ke ingikhombisa ukuthi cha ngokomthetho iminyaka isihambile ngoba ngale yaminyaka yami yasebusheni bami hawu ngangenandaba nayo yonke lento khuluma nami ke lapha ke kuthumelela ivoice note ku 0791639874 0791639874 ngaba into futhi le mhlamba abanye abantu abayithatha kancane noma nawe futhi okade uyithatha kancane kodwa mawusuzwa ngabanye mhlamba basebasha bayasho ukuthi hayi puti hayi sisi hayi anti ihambile iminyaka ngoba ngeke lezi zinto osunendaba nazo manje hayi akwazi akekho umuntu ongathi usemusha noma ongathi usemncane ongaba nendaba nalezi zinto onendaba nazo kokunye mhlamba izinto nje nawe oyibona kuwena uthula uthi hey yazi le sengithuke sengiyishilo mhlamba ngenhliziyo kodwa ngiyabona ukuthi yangiveza
Kade ngizwa nje omunye la ekhala ukuthi hey ngangazi ukuthi kube yimina ngiyothi mangihleli ngikhala ngomsindo nje ukuthi hey ake ake nehliseni lo msindo akanehlise lezi ingoma zenu eyiqhumuzayo esinomsindo ake nicisheni uthi ngangazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyoke ngicikwe nje ukudlalela phezulu kwe radio kahle kahle uthothi badlala ingoma bayidlala bayishintsha shintsha ngo bluetooth kodwa manje ngithi mangingena ngithi ey cishani lento man yayisiba phezulu kangaka kodwa uthi bese kuvula yena ngeyakhe iminyaka hawu wayidlala nje futhi kungabi nankinga lize loyoshona ilanga mangabusele edaba abazali beke kuluba nami ozokushala ucingo lapha ku 086 000 2437 086 000 2437 kuphaphame nini la ubona khona iminyaka ihambile ulinda uthi ke manginawe siyabuya siyaxoxa.

0: Ulinda utike mangina we isikhathi ke njengamanje ke mzuzu uyishumi ke nesikhombisa lishayile ke ihora lokuqala khona la emsazweni wakhukhozi FM sikwingosi ke ingxoxo yasentatha kusangifuna sikhulume ngale ndaba ukuthi ke uphaphame nini wena wabonthi cha ngokomthetho angisemncane nese ehe angisekho nje mncane enhlobo sengikhulile ngiyagugeka iminyaka ihambile nje cha sengimdala yini lotho mawuyibona wathi Leo busha phela mhlamba iminyaka yami ngasho ukuthi ngimusha kodwa ngokomthetho hayi iminyaka isihamba hambile mangibuka nje yini le oyibonile ke khuluma nathi ke sithumele le voice note ku 079163 uthi ke usepheleni 079163 9874 uzoshala nocingo ku 086 000 2437 asithole ke khona la ku line 1 ukhosi sabona
1: Kumthani
0: Yebo ke
1: Ubinsini mina bengicela kakhulu ngizwe ngithole igama nje ukuthi wo brand kwakuswa khona lapho bekho umcimbi bengawuhambi mina ngoba MC kuma grad party abantu kungena ngisho diploma ne degree kodwa ngiphatha umcimbi imshado kuyimina ngicela nje mangizocela nje holo ukhlane Oh, wedding day. It's a wedding day. It's a wedding day. Bayakushada namhlanje. Cabanga nje ngangimnani. Kodwa ngendlela ngicela ngayo ngaba uBrenda. Ngiyabona ukuthi hawukile manje. I-Hi-Fi yami Tempest ngangidlala ngebeqaka abantu bamadayi. Sapho umsindo wamadlongo uBrenda phela yimina lo. Kodwa mangiyuthi i-ready vote.
0: Oh, wangamuka Brenda. Hey, uthi yena ke ebusheni bakhe why wayethandi imicimbi uthanda ama event futhi ke kuba wena ke mangimuzi manje usho njalo ngiyakholwa ke mhlambe brand ukuthi ke usho ukuthi ke kuthe masukhula ke wabona ukuthi uhoxe lapho ungasabi ubike emcimbini ukuthi cha hayi sengiyakhula manje ngoba usho ukuthi ke kuhambe kwahamba wangabe usabana ndaba nendaba yemicimbi nanokuthi ke gqame wena nje mawukhona lapho emcimbini siyabonga kakhulu ke unqamukile mfowethu asithole omnye khona la ukhosi sabona
2: Sanibona msebenzi.
0: Yebo, yebo njani?
2: Siyaphila njani?
0: Siyaphila.
2: Ukhuluma nongubani Scott eMahlutini? Uyabona mina ngikhula. Ngangenandaba nendaba yenzulu noTshanibe Nkomo nani nani.
0: Mhm.
2: Sengibone manje nje sengimdala ukuthi hayi bo. Kanti obaba babekhala ngemvula nje ukuthi imvula isani ngani kuze kukhule utshani.
0: Mhm.
2: Kuze inkomo zikwazi ukuthola utshani zidle. Bangenandaba mina kodwa manje sekuyimina manje ngikhala imvula neyingane.
0: Ey he.
2: Uthe imvula isani ngani nazi impahla zilamba.
0: Ngoba manje sekushaya kuwena manje wena osunakekela lemfuyo le.
2: Sekushaya kumina manje mina manje sengikhala kuqala ukuthi hayibo. Ufana nokushisa umlilo. Bangenandaba mina ngibona kusha nje ngithi hayi abashisa kunendaba. Hayi manje mina ngidijima kakhulu manje nengibona umlilusha ngoba ngiyazi manje ukuthi inkomo zolapha.
0: Ey, ngiyakuzwa.
2: Ukukhula sengimdala manje sengiyaqaphela zonke lezi zinto ezazenzeka ngincane.
0: Ngiyakuzwa baba siyabonga kakhulu.
2: Yimini ngibongani.
0: Nazo ke asithole omnye khona lapha ku line 3 ukhosi sabona?
3: Njani?
0: Yebo njani?
3: Khona kwethu unite mission ukuthamo ngubana lo.
0: Mbomvu.
3: Yebo. Kami ukuthi sosa kungiyasizwa azi mina into esenginokuyinotisa nje noma iminyaka yami phela ingemingakanani njengoba nangiseseyintwana kodwa ke ngibona nje uma ngiqhamuka ngingathi ngihamba nje khona la ekasi lami zathi iy'ngane ey'dlala ibhola zathi iy'ngane ey'hlukane endleleni mina nangumuntu omdala
0: waqala wamqalaza na umuntu omdala uthi hayibo uphi lo muntu omdala okuthiwa simsukele siziy'ngane uyibala nawe lapho wabona ukuthi cha kukhonjwa mina
3: Asha lubalo ngikhona phela manje bengiyishefa ingane zazo zingigugisa kanjalo.
0: Lulisana malume.
3: Ngathenye ngiyimisi eningane ngiyimisa nje drugweni nje impombi phela iseyijongozi.
0: Yadiyeka
3: umalume ufuna ukuthini?
0: Aphela amandla, aphela iyana amandla.
3: Ngiyazi sekunekile kodwa ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engiqina ngoba abanye bose ngabafikile eminyaka sesikuyona abanye nje abafutheka kakhulu nabo sewadlula kudala emhlabeni ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu
0: kunjalo mfethu siyabonga kakhulu yezwa
3: yebo
0: nazo ke siyabonga kakhulu hey uthi kwathi hayi dlulisani nanga umuntu omdala ukhozi sawona
3: njalo
0: ngiyaphila ngeza kuwena
1: Ay, so kuluma no mashuwa manje.
0: Yeah, yeah. Usekhona? Lo line wathi unenkinga nayo. Unqamkile lapha cause sabona?
1: Ilabo touch base, nami ngingakuyo ilabo touch lawo.
0: Ehhe, ehhe.
1: Nami ukuthi phela ngangiqinile mina. Ngangiyakhonya kwakuthi kumaqhamuke mina into beyingangihluli. Ukuthi ubrand into bazithola, lutho evalelweni kwawuyimvalela.
0: Ehhe.
1: Ubani emvakwezi zokwana sekunginikile mina. Ha.
0: Yeah.
1: Ngisathatha. Ngiyangithi iTempest mina iTempest mina eyilet cover nesibuko eglass liyan cover. Ngidlala ama record. Kama cassette lo brenda lo osedumile ngemsakazweni kodwa nje okuningi okuningi sekuyacikeka
0: sekuyinto engathi ishu manje
1: hayi bo sengiyabhoreka nje manje seyiphikele seyikhonekthwa nami nginazo vele kodwa mina angithi umhlindo ehlisene umsindo ngikhathele bafana bayazi ubrenda nje usenenkinga nokuhamba manje angisahambe mina emini ebusuku ngangihamba ngingamla ngenyawo okholeje bohambe e-crash cop nje wena uyazi ngilakhuluma ngawo estenga laphana emaphumulo bengihamba lapho noma sengingabi nayimoto nje bengihamba ngingenankinga hamba ngamabhasi mani namanini namatekisi kodwa nje angisafune kuhamba ubrenda usekhathele mdala iminyaka isithini abe ngizalwa ngo-28 ogasti manje nje ngeyibale minyaka iyafika laphana idlule laphana idlule khona kodwa nje senkathe
0: kuzwi
1: omningi kwenzile
0: hayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa
1: ke manje akubengumuse igama lami ngitume kakhulu ejabavu ngathi ubrenda nayi inkulumo la amen
0: nazo ke sabonga kakhulu ma pre ukhozi sawona
4: yebo sawona msasini njani
0: siyaphila singeza kuwena
4: siyaphila nathi kwahlathi uthemu lo la ophukweni kanyave number 8
0: mhm
4: ngingisuke ePine Town ngihamba ngenyawo ngiya emsebenzini lapha ku Halifax Road ePine Town uyabona mangihlangana nabantu bonke mina ngiyiboni ngibudala but kodwa abantu bonke ayengahlangana nabo bokwathi sawubona mkhulu uyazi kunento eyenzeke la iBhayibhelini lithi iBhayibheli ngisemncane ngakhulumisa uyingane sengimdala sengikhulisa umuntu omdala
0: yebo
4: so ke manje empeleni umuntu akayiboni masekhulile ngakho kushintsha nje njengoba usho yonke lento oyibonayo sonke lathi into esiyibona nalabo bafethathe bekhuluma manje into ezizakampela yabuma usemncane ucabanga ngale ndlela umncane but mase umdala besicabange ngendlela obudala yabo izolo bengiphuma emaRespect phambi kwezolo ngiphuma emaRespect ngigibela isiy'ngane esikoleni mamangala emaqonqo zonke iy'ngane bezisemontweni zifunda from grade 11 kuya phezulu kuphela abafana bodwa bonke bathi kumina sebehlele bonke bathi mkhulu nkulu kodwa kunaye mina umkhulu ingane yami ethi mina mkhulu engangalezo ezikhona nje kumanje ineminyaka e-11 yokugcina yabo so ke kusho ukuthi sekuyisikhathi esifikile ngiyabonga kakhulu baba
0: hayi ngiyakuzwa siyabonga kakhulu
4: dankie baba
0: ngithandile nendlela ayihlaziye ngayo esebenzisa lapha-ke iBhayibheli ukuthi cha ma usemncane wenza ngendlela obuncane noma usumdala kanjalo-ke futhi kulungile kasitola omnye khona la ku-line 2 ukhozi sawubona
5: yebo futhi
0: Yebo ninjani?
5: Eh, hamba kanje.
0: Hayi, khamba kahle mfowethu.
5: Mina sasaphuthe umdala.
0: Mhm.
5: Ikhala bani kurebelo?
0: Yeah.
5: Yawu, uPhandi ukhuluma naye.
0: Mhm.
5: UPhandi wakhulisa lebhuru omnye manje.
0: Mhm.
5: Abafundi bonke lo esibekhona baqinisile but nathi bese masikhulu besigazi sethu sokusilandela sithi baqinisile obhuti abadala.
0: Mhm. Wena yini lo uyibonile wena uthi cha hayi yabona ke manje ngiyashintsha ngiyakhula ke manje.
5: Hayi ngeke kuningi kwamina nje ngimdala nje kokuqala lokuqala uhlonipho wena ukuze uhlonishwe. Kodwa be amabhungu bangani ezenza izinto uyabona ungazange uqala uhlonipho wena yazi uhlonishwa umuntu. Kuningi nje into osibona basemakhaya impela. Ya uPhando ukhuluma impela bangidlala imphakathi wonke nje ngithi nje angikhulumi ukuthi abafuthi asibekhulume bakubemfile nje.
0: Siyabonga kakhulu. Yebo. Asolo mina khona la ukhosi sawona. Ukhosi sawona?
6: Emiya kanjani?
0: Siyaphila singeza kwenu.
6: Ngiyaphila. Ukhuluma noKhayile Hloko Mtshali eMdubatuba kwaNkomboso. Emiya into ibabona into ngangeyinakile nje kakhulu. Uyabona ukuba nani kuba nengadi. Ngangeyinakile nje le nto le kodwa nje ngithe sengikhula nje ngathi ukukhula ngabe sengiyabona ukuthi okay kubalekile ukuthi ube nengadi unakekele itshalo enye into futhi ukuba nani ukuba nemfuyo nakho futhi nakhona kubalekile nakho.
0: Yeah. Kodwa uma usakhula wena wawuthi awu ingadi imfuyo nje. Wakhula wabona ukuthi hey usuyayibona nanemfuyo yakho ujabule uma ngabe ubona ichachamba lapha noma isimithi lapha imbuzi yakho uyabona ukuthi cha hey uyajabula impela kwamanje uyaqala uyabalala kodwa hayi ngale yamnyaka akwangathi shu.
6: Yeah, uyabona nje mnyeza uma ngiboya imbuzi ngibuka amahansi egcekeni ngiyajabula.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa mfethu siyabonga kakhulu yezwa.
6: Ngiyabonga.
0: Nazo wonke. Ah, uyabona ungithintile phela masuthinte zeimbuzi. Ungithintile kakhulu lapho. Niyangazi ke mina ngeimbuzi, niyangazi nje ukuthi hayi, impela nje umyeza weimbuzi akekho ngamazi. Asithole komunye okhona la ukhoze sawona.
7: Yebo mbizi njani?
0: Siyaphila, siyaphila, sikeza kuwena.
7: Ngiyaphila, khasho ukhoze ukukhuluma ngayo.
0: Ehe.
7: Mina ngibonela phe malini, yazi mina imali bengikwazi ukuyibala kahle, hayi manje sengigilizika. Ukuthi ngibala ama-coins, ama-5 rand, ube no-3 rand, o-3 rand ngisababiza ngo-5. Ezokhethela isethu yomama ngeke, usukhulile, yabona ukuthi u-2 rand lo. Masina nami ubonga ngathi ngeke, hayi sengikhulile impela, mase ngiyibala kanjena-ke imali. Lapho kuzophuma imali esiphezulu kanti imali ingaphansi. Anamanothi uma ngithi ngiyawabala nayo, o-20 rand aba-ke ngibabize ngo-50 rand, kuvele kuphuma isibale. Hey, yabona nje ayi cha impela ekukhule ngeke.
0: Kusho ukuthi inkosi mawuqondane nalamateksi okuthiwa mawuhlala phambili ubalisa imali, ungaba yini nje ngempela?
7: Ayi angifuni ukuyibala ke yamateksi ngoba ngiyasola imali ngiyayithanda manje angifuni ukubala imali engeza ukuza nibe
0: sibe. Engathi ungazocela ukudrive ukuthi driver njengoba sasisebenze kangaka ke ngizothola malini mina la. Kule
7: manje mina ngilamasele ke bangazi ngikhulumela yabona nje ubhasi.
0: Yeah. Hayi siyabonga kakhulu ke crash.
7: Ngiyabonga kakhulu biza wami.
0: Ndazo ke. Hayi ke ucrash usho njalo uthi yena la emalini useke xhopheke njengaboni kahle kodwa uyayibona uguga. Kulungileke sizobuya sikhulube nawe futhi nalapha egudle ezoxubana ukusithumelela nje ukuthi wena ungitshele ukuthi yini le oyibonini. Hayi iminyaka iyahamba ke manje. Engikade ngayiboni phambilini. Sambeke manje bathike lapha ke eyami ingoma kithi ke hope.

0: Uheyibo, washabasheka kangaka, washabasheka kangaka, yini lo icingayo? Uthi hayi ngicinga ifoni yami kuthiwa. Le iyiphi ngoba phela nansi lo oyiphethe, iyiphi lo icingayo? Kwelibonde, ya. Iminyaka ihambile.
1: Gabungelela matha. Ukugulo akamcondo kanale kamadondo. Hayi mina ngithi ngeke kuyangena uguga manje mina. Sengene lokhuluma ngedwa. Indaba ngikhuluma ngiqede ngedwa. Bese kuba ileyo ukuthi Maxwell kushoniwe endaweni. Angisaphuthwa imingcabo, imingcabo manje angisaphuthwa ngenza shonje ukuthi kufanele ngivele kulowo muzi. Shuthi hayi umuntu useguge ngempela. Izinto bengenandaba nje nazo lezo. Kwaphela bekukhona abantu abadala abaya lapho. Ngiyabonga ugogo kaMadondo ePoshepstein.
0: Yey, indaba uyiqale gugu, uyiqale gugu. Iyinkinga, uzothola nanesixazululo. Kodwa manje sonke lesi sixazululo usithola nje wedwa. Uqale wayidingida indaba, wayixoxa, wayixoxa, wayixoxa wedwa, waze wayiqedwa yithinya. Ebese ke leyo ke ovela ke lapha ke makusuke kukhona oshonile noma odlulile emhlabeni. Hey, ngeke ngibuze, ngizwe ngigenge ithi hey, kahle kahle kuthiwani lapha mayofika nje uyovela. Esifweni ufika uthini lapha ngisho ukuthi hey yabona ke manje sizoba nolunye uhlobo labantu abadala hey oh mama bomthandazo oh mama besililo oh oh baba ngoba nabo baba phela bayafika bezokhuza umhlolo abangazi kodwa ukuthi fanele ufike uthini lapha mawufika uzoba bazomhlolo uthi awu sizwile uthini ungena ngeculo wenze njani bese uthini ke kulungile asithole umunye khona kana uyini lo wayibona ngayo ukuthi cha yabona ke manje iminyaka ihambile.
2: Kusile simthande ukukhuluma noSibongile Mahlala makabusiwe la elokwathini seMpumalanga. Mina ngabe ngumuntu othanda ukubukela umabonakude simthande iitori lezi ingenayo noma ngabe yinama reality shows but manje sengiyanela ngeTV uma ngibukela izindaba nje ngiyakwazi ukuthi ngishiye konke lokukunye hambe ngiyolala ngithi nezingane ayihambe ziyolala ngoba sengibhekile mina izindaba. Noma ngabe yini lokunye angisana ndaba nawe ngiyabonga Simthandazo.
0: Hayi uyabona ke loyo ke ugogo loyo. Ugogo nje wokukhula noma ngabe uvula umsakazo, uvula ukhozi lakho la. Hawu makathiwa nje indaba ze SABC uthulisa kwani? Uthulisa kwani ukuthi yey sizimele asithatha ihlangothi hey thulani ke ngempela ke manje. Thulani ke ngempela ke manje ngifuna ukuzwa indaba. Ubonthi ha. Ya iminyaka ihambe ngempela ke manje ngoba ngale yaminyaka hawu sayidlala shi indaba hawu sisibabaza hey umave ithandi indaba kodwa manje uwe kuzibalaka uthanda indaba ocikeka ucikeke ukuthi ifa mangabe uzwa umuntu ebangumsindo kube kudlala indaba la emsakazweni hayi kulungile ke bulaleli soqhubeka sibuye sikhulube nanawe ke la ocikweni ku 086 000 2437 sizwe nje abanye sizwe indaba zenu ukuthi wena yini le owayibona yakutshela yakukhombisa ukuthi cha uyabona ke manje awu iminyaka ihambe ngempela asabekela phakhe sidonse umusa bathi ke makoti siyabuya siqhubeka nawe.

0: Umanana lokadumuzwa la umanana uthi ke sama vibe kanti ke sikhijima ngomanana nje ngaphambilini kade sinikeze lapha ya ingoma imnandi kakhulu kade uyithola lapha ke ngomusa bethi ke makoti isikhathi ke njengamanje ngimzuzu isishakalombili esele ngaphambi kubumbane ke ihora lesibili la emsakazweni wakho Khozi FM uhlelo umlilo Khozi usahleli nami uSimthande wakwamyeza sisengosini la sithi ke khona ke ingxoxo yasentatha kusa siyikhulumela nje nawe siyithamdela nje indaba zethu kuseyintatha namhlanje ke sikhuluma ngendaba ukuthi ke yini le owayibona noma ke mhlambe wayibona mhlambe into akamuva nje uke wayiqaphela wathi hey uyabona ke lento le iyenzeka impela mhlambe sengijwayele kodwa iyangikhombisa ukuthi ay iminyaka ihambile ngiyaguga iyona into ke le engikhombisayo ukuthi cha ngokomthetho angisekho mncane enhlobo kwesinye isikhathi ke uyayikhonjiswa abanye abantu abaseceleni abathi hey kodwa uyabona ukuthi uyaguga futhi nawo masuthi uyakhumbula kahle ubuyisa ingqondo uyabona ukuthi yazi phambilini ngisasemusha ngangenandaba nalento noma yayingenzeki yonke lento kodwa manje isiyenzeka asibuyele lapha ke encingweni solo khona la uKhozi sabona
1: yebo Simthande
0: yebo njani
1: hayi ngaphela futhi cha nama ke ngivume impela ukuthi hayi kugugekile weSimthande
0: ubona ngani
1: ngibona ukuthi uSimthande noma kuthiwa nje ngiyaphuma ngesango ngiyahamba indawo nje enendima kakhulu sengiyobuya sengikhathele ngithi ngiyahlala phansi bahlela abantu sengiyozela hayi ngithi hayi gugekile impela
0: uyazela futhi nonokuzela
1: hayi ngibona ukuthi ngiyozela manje hayi khona ngibuka iTV lapha sengiyozela hayi ngivuma impela ngithi hayi gugekile ngibukeke nenkane uSimthande injane nje onazi ukuthi eyi awubuke sengingamadoda ngikakanani ugugekile impela uSimthande izinto zisibuka zonke lezo kodwa siyabonga uNkulunkulu ukuthi sigcine uSimthande
0: Nazo ke siyabonga kakhulu
1: baba. Baba bakuthelezi lapha endlini.
0: Shenge. Yey uthi ke uyashashana nokukhathala aphindazwe. Kusho ukuthi nami ngempela ziningi izinto nje ngoba leyo kuzumeka. Yazi mlaleli ungathuka isimanga ukuthi mina futhi sekungcono manje. Hey, sekungcono. Uyazi bekube khona isikhathi la ubona khona table. Umbhedo wami angisazi ukuthi ngawugcina nini ngoba ngihlala ngizumeka kusofa. Ngingakhumbula nokuthi kambe bengilaleni nini la mangithi ngithi hey futhi ekungcono ukuqala yazi wathi uma useyingane uphaphame mhlambe izintatha mabekushila lapha kusofukade lokhu kukhuzwa kuthiwe hamba yolala yeka lento eTV uhamba yolala uthi mhlambe uzophaphama izintatha uthi hawu yazi bagcina bengishiye ngilele khona la kusofa manje hawu kusha usise kuseni mawuthi hayibo hayibo kanjani futhi manje ngilalela uthi phela kunamaviki kulandelana lokhu iyenze kanje lento ngoba wona usuke ungayiboni njengoba kadesho nje ubabala uthi cha ukuthi uthi hawu ethi uyaphaphama hawu sengilele njalo hawu sengikhathele njalo injalo ke indaba iyenzeka lento futhi siguge sibaningi so lo munye khona ngala uKhozi sabona
1: Mthanda
0: yebo yebona njani
1: yesikhona Mthanda ekhuluma nabamathunga zomuzi yakwazi Mthanda le ndaba esolukaza kalithatha lapho eyikhlungaba lento esehlekanela manje
0: hey yokuhamba kweminyaka
1: hey kubhlungaba yazi izolo lapha ngixabana ngalo uThu lapha ngifuna ukuthiwa kodwa ukuthiwa usephakethi emini
0: maye
1: ngijayiswa nje loo nto kodwa abaze gabana lezidlalo ukuthieni isisomsethu okhiwa lapha ngifuna ukubavula ngalo bathule izibani funa ukusebenza
0: kuye
1: ubuntuabanye kuba yibekhiwe kodwa futhi ubeni gabana nabanye abantu
0: manje wagcine wenze njani ke kuyaxoliseka noma phela kuthiwa akabesaxolisa umuntu omdala
1: ngixolisise ngokukhipha ephakathi embini na uphephisani nako ukhiyekeni
0: usowehlile umoya
1: usowehlile umoya eyi buhlungabi lato zimthande hayi oke sawuthini bongakhona ukuthi isela seze safika kule minyaka esikuyo
0: hayi
1: ngiyabonga baba bathunje mathunje
0: siyabonga baba mathunje uthi hey ulahle uthatha ukhiye lapha wathi hey seniuthathe lo khiye kanti cha nanku la kuyena ukhiye uKhozi sabona siyaphila singeza kuwena
1: yebo ngibonga ukukhuluma nawe baba ezinkulalele kodwa angitholi ithuba lokukhuluma into ngidinga engikhumbulayo ngivula irayido angihleli ngobulala njalo futhi ngifuna ukubuka lo msakazo okhulumayo ngize nginyaka sezimpa
0: ya
1: ngithi ngifuna lo msakazo aqhathake nambona
0: lutho ukuqhathaka umsakazi
1: lutho aqhathaka umsakazi
0: Ya, kodwa usake wangena ke emsakazweni ubonthi cha lo msakazi wayengeze vele engeze qathake. Ah, usebalekile-ke manje uyabona manje mina sengizoqhathaza wena-ke manje mlaleli sekufanele ngiuxukuse-ke ngixukuze lento engilo ngiyithinta la ngithi akaphume phela lo mlaleli engilo ngikhuluma naye kulento engiyichofa la angichofe futhi ngithathe omunye ukhosi sawona
1: simthande
0: yebo yebo ninjani
1: ikhona hayi ukhuluma nosamandla akandima enkande hayi ukhohlwa wesimthande
0: o uyakhohlwa
1: Ah, kuyakhohleka angazi mina noma sekuyiminyaka. Uyabo nje kunento njengamanje njengoba ngikhuluma nje. Engiyibekile sengifune azi ukuthi ngiyibekile. Ilokho nje impela ukukhohlwa into nje kanti uyiphethe ngesandla. Uhambe uye kwenye indlu uyofuna kwenye indlu kanti uyiphethe ngesandla.
0: Awunuki kodwa abantu njengoba kumathunjwa ugcina unuka abanye uthi hey niyithathile le nto nisho nisephi.
1: Nisho nisephi kanti cha.
0: Uyibekile
1: nje awazi ukuthi uyibekile.
0: Engabe uyaxolisa yini wena ngoba kuthiwa phela le genge sikhulu yale ibisaxolisa. Awungaze ngakunuka mntanami. Ungazi lutho.
1: Hayi ngakubo wakho mafree lona. Idlula kubo nje mangiyakonkandla. Ubrenda lona, ubrenda. Aphile nje.
0: Yebo, yebo.
1: Siyafana, siyafana. Ngiyabonga mfowethu.
0: Yebo, hayi siyabonga.
1: Amandla wandima Mfongosi.
0: Siyabonga Mfongosi. Sithole umunye khona la ukhosi, sawona?
2: Mfoka Mnyeza, kunjani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
2: Hayi ngiyaphila we makatha. Hayi ukhuluma nonkosi yephana shango odume ngilika Chilisi ngila eHowick Kelichiton.
0: Yeah, Chilisi.
2: Yebo we makatha. Eh wemakatha uyabona impela makukhulunywa ngesifo esingalapheki futhi esingasoze salapheke siyohlesa ikhona nje uyabona le ndaba yokukhohlwa ke impela into ekhona
0: nawe sikuficile
2: Eh wemakatha uyabona indaba yokukhohlwa ikhona impela yona kodwa futhi manje ngeke ngisho ukuthi sengimdala ngalendlela yokuthi ngingakhohlwa kangaka ngoba phela ngine eminyaka ye 28 kodwa nje ayi ave ngikhohlwa
0: maye 28
2: Hey, ngineminyaka u 28 kodwa manje nginesifo sokukhohlwa impela nami ngizibuzo ukuthi hayibo ngoba phela ngikakabi mdala ngaleyo ndlela nje yini ngikhohlwa kangaka
0: sekufanele uhlale nepeni nebhuku ke manje ubhale phansi ngoba ngeke
2: kumele ngihlale impela nepeni nebhuku uyazi makatha kukhona uthola ukuthi ngiye esitolo mhlambe ake ngithi mhlambe ngiyothenga i-airtime mhlampe bese kuba khona mhlampe oyilunga lomndeni oyedwa ozothi ake nami ngikuphathise something uyazi uma ngifika esitolo ngifika ngikhiphe imali yami ngedwa ngifike ngithenge lento ebe ngiyoyithengela yona mina sengikhokhe ukuthi khona umuntu njalo obekade engiphathisile wathi angimthengele something
0: imali akusabu umqondo mawubuka imali uthi hayibo khona le mali bekufanele isebenze phela nayo
2: manje ke inkinga iba sekuthenini angithi manje ngiye ngihambe mhlawumbe uthothe imali ngiyihlukanisile ngingayihlanganisi ukuze ngingathuki sengisebenzisa neyalo ekade ngiphathisile ngithi eyama ke ngiyibeke esayidini ukuze ngizothenga lokho engiyokuthenga mina then ngizobe sengithatha yalo ongiphathisile ngimthengela-ke naye lokho angiphathise kona ngivele ngikhohlwe inyawo ukuthi konje bengiphathisiwe sengiyothi sengibuya-ke sengifika la ekhaya esengibuza-ke lo ukuthi manje yiphi lento le ngikuphathise yona sengiqala phansi ke manje sengiyamthethi ngikhohlwe sengiqala phansi sengibuyela emuva futhi esitolo sengiyothengela yena-ke lento ke manje ekade ngiphathise yona yawuyibo nje loo nto